0: kanang mga tao nga wa ta magdahom nga nakasala nato. Lisod kayong pasayloon.
1: Lisod gira.
0: Pero, so mao nang ingon tambag ni Padre John Hams, mag-practice lang ta og pagpasaylo. Bisag wa pa na sa kasala nimo, kuno na alang nga nakasala siya nimo,
1: unya
0: pasayloan na lang daan. Kaysa panahon nga nakasala siya nimo, muingon igon lang ko muingon, aw, kipasaylo ta man, kipasaylo ta naman kadaan ba?
1: Mao na. Humility kaya nga na.
0: Oo. Oh. So, nganong masako manta. Nganong, so, in short, ang babag, mention ka, ang babag sa dili pagpasaylo, ang garbo.
1: Garbo. So, tugbangan na to, ang garbo, tugbangan yun na to, humility.
0: Oo, oh, pagpaubos yun.
1: Kaya kung tanang tao lang magpaubos, peaceful kayong kalibutan.
0: Ay, oo, oh, malagay ng wag, sa una sa nakoy cell group na giingan ako sila. Actually, sa council sa una, atong mga pioneers nga council sa OASIS, giingan ginan ako sila na mag-contest na din is council. Nga tawa sila, unsa kung contest ba? Lagi, hagit ba, contest? Sa unsa mga klases contest, mag-contest ta, maglumba tag paubsanay.
1: Kana. Ano na challenge? Dili lang sa una man na, no?
0: Sana
1: unta karon may tabo na bolo.
0: Oh, awa na, awa na
1: sa tanang mga mag-una gyud na isang humility sa pamilya mo gyud na.
0: Oh, malagi ko kung mag-contest tag paubsanay, sa to pa makakita ka sa imong kauban nga nagpaubos, mingon dayon ka sa imong kugulingon, ay ngigagod. Akin na lang palabuan ako ang pagka mapaubsanon.
1: Oh, kana magtigi mo sa pagka mapaubsanon.
0: Oh. Wa gi gubot.
1: Awa na, wa gi gubot.
0: Wa gi gubot. No.
1: Kay once na gani mo sud nas kinabuhi nimo ang pride kana dito naman ano.
0: Pero abi nimo nganong lisod mo kay pagpaubos nganong ang tao na may garbo. Kay nagpailala na 15 atong kauban perme. Kuns ka naman 15 may nagda sa kanang pag, sa pagbuhat sa Ginoo sa tao. Giapil ba niya sa Ginoo ang garbo pagbuhat niya sa tao? Sa diyang, no, si Adan o si Eva, sa diyang gibuhat niya si Adan o si Eva, giapil ba sa pag buhat niya ang garbo? Wala.
1: Wala.
0: Kiningon ko siya, akong gibuhat ang tao in our own image and likeness. Susama nako. Unya, ay din na may garbo ang Ginoo.
1: Wala.
0: Kay gibuhat man ta sa, gibuhat na ta sa Ginoo nga susama niya. So, ngalong naaman na ito ang garbo. Kaya gibuhat magkita sa Ginoo susama niya.
1: So ang garbo from the other side.
0: Correct. Sa di, ang isuod ang garbo sa tao sa dihang gitagad sa tao ang demonyo.
1: Ang tintals demonyo.
0: Oh. So nagsugod lang ang tintals sa nagsugod ang tintals sa demonyo sa dihang nakikistorya siya sa bitin. Nga mao ang yawa. No. So naminaw siya, adi, walang mga iksoon, kada bitong ato dato di istorya, bantayan din na nato. Magmatlong kita niya na kay si Adan o si Iba, nalayo sila sa Ginoo, sugod lang sa istorya. Ang sinugdanan, nagtagad sila istorya, nagtagad sila sulsul. No? Unya natakda na sila sa garbo sa yawa. Kaya ang garbo di man ni sa tao, di is gikan man ni ang garbo sa yawa
1: from their side.
0: No. Gikan man ni sa demonyo ang garbo kay nganuan. Nganuan king dito sa langit gusto man ni Lucifer nga mag-Ginoo, di siya magpadiktar na sa Ginoo. Gusto siya nga Ginoo pud siya. Matang nag-rebuild siya kay gusto niya buwion, ilugo niya ang pangagamahanan.
1: Magpakaginaw ko masyad.
0: Unya, ilugo na yung pangagamahanan sa ni Lucifer. No? So, mato nga, pinahistorya, kipapawa sa langit, so ang garbo, iyang gitudlo sa tao, iyang giinfluensya sa tao. Mo na nga, ang tao karon taas kay garbo. So, mahingon na ito nga, sa tao ra gina ba? Ang tao ba? Dago na yung garbo. Dili na sa tao ang garbo.
1: Kung magpada ang tao sa garbo,

0: lang nga.
1: Oh, mo pada magmadala gyud ang tao sa garbo, Brad. Kung wa kay Ginoo.
0: Kana correct.
1: Kay ang garbo di man iyas Ginoo. Sato pa sa iya man sa yawa. Mm-hmm. Sato pa magpili ta ni kalibutan na magpadabata sa Ginoo, magpadabata sa yawa.
0: Kana. Ara gyud na nato.
1: Na ganin nimo ang sakyan na ganin nimo ang garbo, sato pa nagpadaa ka sa yawa.
0: Kana. Mao na.
1: No. Nagpadaa ka sa yawa, magpadaa sa Ginoo. So karon tungod po sa garbo di ta kapasaylo
0: kana sana
1: dunay makasala nato
0: babag
1: di ta kapasaylo kay kani usa ka kay kadang usa sa pinaka simple kay nga pamaagi Brad nga nagpractice kag pagka mapaubsanon kana musulti kag suri
0: ah kana sana once gani nagsuri ka so nagpaubos ka.
1: Oo. Oh.
0: Nakasa ka.
1: Hmm.
0: Humble kang pagkatao.
1: Oo. Oh.
0: Once ka nga di po ka magsuri, pride na kailan mo.
1: Oo. Oh.
0: Kung anong magsuri bang ko, may lucky naman ko. Diba?
1: Tananglitan, ang ginikanan, magkasara sa mga anak, di gina magsuri. Mungingan dahil, kano magsuri bang ko? Ginikanan good ko.
0: Kana.
1: Kano magsuri bang ko? Nga amahan good ko. Bisa pag sayop na ko, bisa pag wala, di ko ko magsuri kay inahan ko. Allah.
0: Garbo.
1: Garbo na. Nagkasamang ka sa imong anak. Di mo suri ka.
0: Nabinagsobra nga na kayo itong disiplina ra.
1: So, pila ra may paglito kong suri. Abi mo, Brad, sa akong pamilya. Ako ginasagikan pa sa gagmay na sila. Ako ginasilang gitudluan nga musulti yung suri. Bisang unsa kagamay nga sala.
0: Kaya man, kayo humility mga gina dyan.
1: Oo.
0: Pagpaubos. Tugbangan yun na to. Og ang pride na amang sa Lord sa itugbangan yun atong humility. Kaya matunan na amang gina.
1: Kunya ka nang magsulti bito ka. Kunya, humanay magsulti og sorry. Lami kayong faminaw, Brad. Lami kayong feeling ka na bang mura ba kagingong pag ma-upsay imong unahuna.
0: Oh, yun.
1: Nisulti kag, musulti kag, bro, mo sana, kung musulti kag sorry, pag humanay magsulti og sorry, kalimta na to ni mo iyang sala.
0: Mm.
1: Or ayaw na hinumdumi ang iyang sala.
0: Di na kid.
1: Di man ganay mo kalimtan, pero di na to ni mo hinumduman.
0: Kung di man ganay mo ni mo kalimtan, ikaw na sa'yo nakasakin, dumot naman siya ka.
1: Oo, mo naging. So, bisan ba nagsuri ka, pero nagdumot ka, awa lang gihapon.
0: Muna, mga bunga, rabas, mga dumot, ot-ot, mo na to ang mga sakit sa itong lawas.
1: Muna na.
0: Cancer.
1: Resulta kanan, na na. Muna, katong mga masakit to na nanginaw karon. Subaya ko no.
0: Subaya ko na yung kinabuhi.
1: Basi naamoy gi mga pangimaraot na napamoy wa mapasaylo.
0: Mga kahiubos kalibot.
1: Or napamoy na napasad naka na, napamoy na o naka na, nakabuhat og sala sa uban. Dula ko no sila og inag sorry. No. Okay, day greetings. Good evening, Brad. Happy 63rd anniversary sa DYHP from Inita Jimeno. Oh! anniversary, di Iron Mode na nga.
0: Kailan na kayo?
1: Pakal 63 years. Sorry.
0: 63?
1: Oo. Oh, 63 years na ang kuan na yan. Salamat kayo sa inyong pag-greet, no? Kang gikan kang Sister Inita Jimeno. And then, hello?
2: Hello, brother.
1: Good evening. Pag-painay, palinginay, Brad.
0: Pag-painay na, Brad. Mapid ba?
1: Sige, Brad. Unsawi ato, Brad.
2: Hello, brother Dennis.
1: Mayang gabi eh. Oo. Jimar.
2: Jimar.
1: Oo.
0: Mayang gabi, Brad. Mayang gabi, bro.
2: Pero din na sa maasin, tete.
0: Uy, maasin. Maing gabi, maasin. Natay chapter din ha.
1: Silingan sila ni Nixon. Kailaman na si Jim kang Nixon.
0: Pero may misaw na din panahon sa sige pagkubiyahe ka o ba ng Oasis.
1: Ang iyang balay, ano yung murag dool. Dool ang inyong bahay sa ilang Nixon, no?
2: O, dool na naigit na. Kanang naigit, bitaw.
0: Bro, sa may Maasin Country Lodge?
2: Wow.
0: Ah, sige.
1: Hmm.
2: Ito, layo pa ilang bahay na ito. Di naman na-absaw ang Country Lodge.
0: Mm.
1: Ah, okay.
0: Naka-join na ka sa seminar?
2: Abgaw. Oh. Dito sa ilang bahay sa Abgaw.
1: Oo, oo. Sige, Brad. Unsay mong tuyo, Brad. Unsay pong tana. Unsay pambit.
2: Ngayon ko, ano ka na, nakarelate na ka ng kwan, no? Kaya, ado na ko yung kwan, waka itong, nabalo na mga na yung sabi niya, tatawa kong, kakong, idago ba?
1: Ah, okay, sige. Ibalik ko ng istorya, Brad, kay basig aron makainumdum sa nga itong mga suking tigpaminaw. Magkabalo po sila, labi na kang Brother Jimar nga diadere, o man sa kadungog.
2: Buwan ko sa kung igagaw, kay siyempre, igagaw nga ako siyang di buwan. Lab na ko siya, no? Kay buwan ma, igagaw na ko. Kung sa kababay siya na, first cousin na doon ako, no? Nalamatan siya ba na, o ang mga anak. Pero wala siya trabaho. Pagka katong taon na wala ko ito ba ko kay kwan mo to siya ako ng nalulungkod ba nalulung na drag po sa kawang ban na po
1: oo
2: mato istoryahan ako istoryahan ako akong igagaw na akong di advice ba na ganagaw kanang kumdang na nagaw kay Juan, kanang watay mahimu na atong kinabuhi kay Juan na ka makadaot na sa atong panglawas makadaot na sa mga katawan dun kanang suyup bitaw nalulong naging naninong ko Brad Jimmer Brad Dennis na sabi ka maroko ka kinsa ka yun lang ko, napagod na lang ko, wala na, sige, nga, manata akong katambak niya na, pwede, pwede ka maminaw, sige, padayon na lang, kayo mong, padayon na lang kayo mong buhat, gaw, o ban sa mong, bana, hindi sa yung bana, may mong buhat, mong buhat nun ka, labawang po. Itong nakakuan sila na ikadawang punto na ako itong aking igagaw nga doon ako yung cellphone na ito nga kuan nga rin siya kay siya ko nung ayaw ko na itong cellphone nga kay wala naman nabalik ang cellphone
0: uy asa may mo cellphone di ay
2: wala naman wala nabalik
1: uy Brad painayit ko nung Brad kay mo feedback ay mong radyo. Nagsyaok. Hindi
2: mo ito na radyo ko de. Layo ko. Mga ito nga. Wala niya gipan ba? Dahil ko nga. Kuhan na ako yung gagawin. Kung may respeto na. Blind ko, Brad Jimmer. O blind, kung may respeto akong gagawin. Muna ni pa ta. Inanaan po doon ta. Kasi tamatama sa gipan kuhan. Sabi ng sadyo. Nagi, napatudlo ko ang cellphone kay kapit ko ka umawad to. Hindi siya kapit ko na kamawad to. Wala nung nabalik nga, ayo ka bala ka gaw. Ayaw ka bala ka gaw. Ang tama, siguro to kay nung to niya, katawa mo to, ayaw ka bala ka gaw. Matag karoon ng kanya, kanang buwan, kanang di pa niya mabot ugma. Nanay mong cellphone, ayaw nanay. Ay ba, abot naman doon ka tuwing.
0: Wala ka po na.
2: O ba, abot.
1: Listen siguro ayun.
2: Manto karoon, ako na nang, ako nang ipasaylo. Taon na lang, ako nang ipasaylo.
0: Pag kanindot ni mo bro, ipasaylo, gino mo bro.
2: Ang ginoong, naman na sa Biblia, brother Lene, kanang naman na sa Biblia na, pasaylo ha sila, wa sila masaylo silang nabuhat.
1: Oo.
2: Mana yung kumpatinawa, Brad Jimmer.
1: Okay. Salamat kay Brad sa pagpambit.
0: Sige. Salamat kay bro. Sa
1: God bless. Sige.
2: Sige, God bless.
1: Mayroong gabi. Bitaw. Kanang, naigi-mention din sa atong ibasa, ha? Kung ikaw mo pasaylo, pasayloon mo kapituan kapito. Unsa may pasabot nini? Karon si Father Janam sa iyang sa iyang itudlo na to sa iyang teaching niya, ningon siya nga, unas na lang, ang pagpasaylo di na trabaho sa tao. Iya na sa Ginoo. Kaya nangingon ang Ginoo, kung wala siya, wa kita'y mahimo. Sa tupa, makapasaylo ka sa imong kaaway kung i-appeal ni mo ang Ginoo, kung uban ni mo ang Ginoo, kung naa ka sa Ginoo. Unya, ingon karon sa psychology, na ikadua, kanang pagpasaylo, usa ka na kadesisyon. Ayaw na iagad sa imong gibati. Sama bitaw na sa gugma, na ang gugma, ayaw ibase sa imong feelings. Ibase na sa imong desisyon. Kaya kung ibase na na imong gugma sa feelings, magkawawag yun ang imong gugma. Usay ganahan ka, usay dili, mo nang usay, kanang mga, dunay mga uyab, away sa sawa, uyab, usay, magbuwag ko, di mo tingo, naglagot, nga, feeling nga, wala sa may gugma. Kay, gibase man ang gugma sa feelings. Mo nang mga magtiayon, magbuwag, kay wa na ganahi. Now, unang tanan sa diyang gikasal mo, gipangutanas mo sa pare, o ang pangutanas pare, ba, dili bahin sa imong gibati. Ang pangutanas pare, bahin sa imong pagdawat. Nahingon ang pare, gidawat mo ba si Jimar, nga imong kapika sa kinabuhi, gidawat mo ba, Jimar, nga may muna mong kapikas, kinabuhi, ang tubag ba yan, ana? Yeah. Oo, padre.
0: Oo, yan.
1: Dili ba yan, paring kamutan ko lang, dre. Dili ba yan na mo ingon ka, sulayan, dre. Kaya kung maon yung inyong itubag, dili tiwason sa pare ang kasal. Papauliun mo.
0: Ano lang, pakasal pa man eh. Nga di pa man ni sure.
1: Oo. So, pag tubag na itong oo, padre, imo nang gibase sa desisyon. Moingong ganay kag-oo, desisyon na na. No, desisyon na na. Karon, kung himo na kag-desisyon, kaya nakadesisyon naman ka, sa ito pa, magkinaunsa ang inyong relasyon, dili ganyan nyo biyaan. Kaya, desisyon mo na. Imo ginang sakripisyuan, mo nang, ang desisyon, nag-uban ang sakripisyo. Unsa may pasabot sa sakripisyo, di ba, mag-Kristiyano, unsa man kasakripisyo? Unsa may pasabot sa sakripisyo? Usa ka buta nga imong buhaton nga bisan di kaganahan.
0: Correct.
1: Muna ang kalugan sa sakripisyo. Mubuhat ka usa ka butang nga di kaganahan pero imo nang buhaton kay nganuman ang imong gibuhatan anang butang malipay pananglitan. Kaming mga lalaki di may ganahan og buwak nga rosas. Kay kung ang lalaki ganahan og buwak nga rosas, di na siya lalaki.
0: Babay ra na. Babay gunahuna.
1: Babay na siya. Now, ngano man magbitbit man ni grusas, ngano magbitbit man ni grusas mga lalaki? Ngano? Kay tungod ang among tagaan sa rusas, ganahan. Ang among tagaan sa rusas, mahimuot, malipay. So sa to pa, ang among ginauna, dili ang among kaugalingon. Ang among ginauna, ang among gihigugma, nga malipay siya. Sakripisyo na, unya, gaagad na sa pagbati, dili. Ang imong nga magkapahimot, ug mao na ang sakripisyo, mao sa na sa atong relasyon bitaw sa Ginoo, mao sa na ang pagpasaylo. Ang pagpasaylo, usa na ka sakripisyo.
0: Sa kagrasya, gikan sa Ginoo.
1: Dili na, kanang ingon pa nga, nabitan ang ingon sa Ginoo nga, kung kamu pasaylo, gikan sa kasing-kasing. Unya, karon ang problema karon, kinsa may naa sa mong kasing-kasing. Kung ang demonyo naa sa mong kasing-kasing, di ka kapasaylo, good. Pero kung ang Ginoo na si mong kasing-kasing makapasaylo ka, karon kay desisyon man ang pagpasaylo, mo-decide ka, Lord, ako na yung ipasaylo siya. Unya, pag-desisyon ni mo, wa na magpasabot, 100% tanim mo siyang napasaylo. Nga naman, maabot ang panahon, may mga panahon nga, makahinumdum ka niya, makahinumdum kasi ang gibuhat, maglagot gapon ka. Diba? Ni usay ra ba mo abot na sa panahon nga usay bisan sa imong pagampo bago pa ka nagampo ni sudan na sa imong nuna katong naglagot ni ang imong gikalagutan. No? Ngano wala? Buot pasabot na iampo siya. Eh, hello?
2: Ready na eh.
1: Hmm. May gabi, bro.
2: Ready na ako nakalimutan na eh.
1: Oo. Oh, unsa man?
2: Kanang, ginaingan man nga puhan, ang pagpasaylo, tawhanon.
1: Hmm.
2: Ang pagpakasala, tawhanon. Ang pagpasaylo, balaanon.
1: Hmm. To err is human. Okay, thank you. Mao na sa in English, to err is human, to forgive is divine. Kay tinuod na, no? So, karon, ingon ni Father John Hams, sa ako na nakatunan niya, ingon siya nga, sa higayon, gamakainumdum pa ka, or naka-feel ka kalagot sa itong mga tao nga nakasaan mo, musod ganin na siya muna, maglagot ka. Musood ng tawana sa imong nuna, maglagot ka. Unsa may mong buhaton, moingon lang dayon ka, ing na lang dayo, moingon ka, magampo dayon ka nga. Gipasaylo tanaka sa ngalan ni Jesus. Kay ang pagpasaylo, dili may mong

Ingon ni Father John Hams, sa ako na nakatunan niya, ingon siya nga, sa higayon, gamakainumdum pa ka, or nakafil ka kalagot sa itong mga tao nga nakasaanin mo, musood ganin na siya muna, maglagot ka. Musood ng tawana sa imo nuna, maglagot ka. Unsa may mong buhaton, moingon lang dahin ka, ing na lang dayo, moingon ka, magampo dahin ka nga. Gipasaylo tanaka sa ngalan ni Jesus. Kay ang pagpasaylo, dili may mo.

Ingon ni Father John Hams, sa ako na nakatunan niya, ingon siya nga, sa higayon, gamakainumdum pa ka, or nakafil ka kalagot sa itong mga tao nga nakasaanin mo, musood ganin na siya muna, maglagot ka. Musood ng tawana sa imo nuna, maglagot ka. Unsa may mong buhaton, moingon landayin ka, ing na landayo, moingon ka, magampo dahin ka nga.

0: igayon nga makahinumdum pa ka or nakafil ka kalagot sa itong mga tao nga nakasaanin mo, musod ganin sa imong nuna, maglagot ka. Musod ng tawana sa imong nuna, maglagot ka. Unsa may mong buhaton, moingon lang dahin ka, ing na lang dayo, moingon ka, magampo dahin ka nga. Gipasaylo tanaka sa ngalan ni Jesus. Kay ang pagpasaylo, dili may mo.
1: Responsibility, no nga, kanang ilang tan, ilang tanom is ila dyan ng tarungon o maayo nga, dili lang pasagdan.
2: Okay, so kana dito sa dapita mo gina ang pinaka pinakasintro nga atong angay tubo nila kay dili lang kay hanggang tanom lang nga biyaan. So nasa na sila diri sa ako akon sa lang schedule na niya, nagi na sila routine nga angay lang pagasundon. So una labi na ko magtanom example magtanom ta og okra. So dili lang after sa tanom pasagdahan na siya. So i-apply din na nato ang course buuan nga ang waan na siya dahon na kanang at least one kanang foot, 1 foot dikan sa ubos, kinahanglan limpid na siya kay para makatubo o makapamunga ang tanom niya. Daghan ko yung pamabi nga, dili ay magod kay ang naadri sa garden, kuan lang, kining mga tanom lang, mga vegetables, kundi nasa din yung mga hayop, no? Nga, namagod, kasagaran magod sa mga bata na ay gusto sa tanong, nasa gusto sa hayop. So, nami mga pandali na fispan na mo, kung ano mong fispan, mga sipito ni kabuo ko nga. Tabuan sa naman sila pagpamaan, yung saan pag kanang alaga sa tilapia. Nga, amo na bang tilapia, kanang harvest na mo na nagbuhana ka, baldi. No? Naninot kayo yung tilapia din kay lamig ay kunod kay panday nyo naman ang gamit niya. Kini panday nyo, di kang tao ni sa Department of Agriculture, ilaning kanang tabang. Nga, nasa may mga manok, dire, kanang Bisaya, nga, aside sa manok, nasa may rabbit. Kining rabbit, magin ay, first did siya nga, kanang, nindot, nga, ang iyang, iyadani manyol, ani, idritso rin mong abono, nga, diligid makadaot sa tanom. So, muna yung nami rabbit, dire, nagibuhi. Nga, nga, kung naimo ari dire mag-being smart, yung dili lang sila kay sa tanong lang sila ang focus sa dagan kay sila mga kuan mga katunan na ma tanuman o forma ari ari dili sa hayop.
1: So pag gamaan mo ani nga garden sir, di ba na mention mo nga igaw kayo ni siya din imong gipanindot yun sa rin pag design sir nga mo ni mong buhaton nga walay mausik o masayang nga espasyo sa imuhang garden.
2: Okay, sa pagsugod aning garden ako rajod wala pa estudyante kay para man ang kanang mga estudyante manggod kanang sa paglimpyo pa to civic engagement and after ato nangita na sa biniglaan ni siya kay timing manggod to nga mo close na ang kanang school. So ako ra gid mismo uban sa akong mga pagmangkon niya wala joy mo hatag sa amo og mga sad as worker man lang igulan sa lang mo tan-aw nga ang among gibuhat ako padayon nang gid ko nga na ako mga pag-umangkon tapos ang pag-umangkon nga mutabang diri nga gani kini nag landscape ani ako din ang pag-umangkon kay dati man siyang landscaper so ako siyang gitap nga after ato wala ako wala jud ko ni tap og kanang mga LGU sa una wala jud wala kanang nag-inusara ra jud ko or uban sa akong pag-umangkon more kami ra diri kunya biasa diha nang dili mo pa sa uban nga kung magbuhat ka garden kanang
1: kanay
2: maka yes nya mag buhat nimo kinanglan gid na nagid kay kanang say nagid mo abang sa imo like mangayo sa gid ka adi sir ka mabuhat garden but in my principle sa akong prinsipyo buhaton ko ni nya ayaan ako sila maka discover so tuod man at inuod ko sa lang ni ari ang kada city agriculture nya ining LSB local school board pagtanaw nila nga ning sa sir sa imong ganahan diha na buhaton kay mo lagi Monica ng fish pan niya murto ni supply sila niya pag ari sa taga dito na gidako na gid kayong kanang murag swerte kay pag ari sa taga Department of Agriculture Region 7 ila yung gihatag ang kung unsa ang angay nga kanang mga materyales ug unsa angay buhaton nga para mo lambo kining garden. So nag-umpisa sa wala karon kanang daghan na sila mo

0: nang ma-appreciate din kung nasa sila gamay nga ikahatag mo, share din sila. Then ako sana, akong baos ana, na sila, kaya dili naman ito na ako na ma, kung ano, no, kay ilang may kusag doon silang tulong, akong baos na ang akong abot diri mo, sana ako sa nang gihatag o gishare sa among school feeding program para ang tanan ng mga kabataan ng malnaris na po tayo improvement ang ilang health.
1: So, sir, balik ka sa sinugdanan sa Imuhang Garden. Unsa ang imuhang mga gipang, unang gipang tanong din sa Imuhang Garden?
0: Pag sugod din ako anong garden, ang katulad yung pinakasimple nga tanong nga dili kayo kumagsigbo, dili kayo hassle. Una, kamunggay. Kaya kini kamunggay mo din yung pinaka-importante sa no, kanang mabata ba, o matigo ang kinahanglan din siya, kanang kinahanglan, mukhaan din taan eh, alabate, kanang mga munggos, kanya sagulan o kining hintanglad o kining uan, kining sibuyas niya niabot na dayon ang kaya kato siya, ako raman to siya nga kuan, kining kamot, kaya pag abot sa taga Department of Agriculture mo rin to, nakadawat na dayon ni Og kasiklasing mga nang liso niya kuan sad, kining niapla niya sa dayon ko Og hydroponics niya aquaponics. Nahatag na ron, makita na nila ang ilang isang magmahay ang taga-depart of agriculture kay inibisita nila diri sa among garden, makita mo sa nila nga gamit na mo ang ilang gishare diri nga mga gamitunan sa garden.
1: Sa pagpadagan po niyo ang garden, sir, doon na ba yung mga hagit na inyuhang naagian sama sa peste, na mention natin nimo pero sa panahon o sa mga estudyante mismo nga kapalibot din sa eskwelahan unsa man mga hagit na imo ang naagian diri sa garden.
0: Sa daghan kay hagit nga akong naagian diri pero kanang tanan gibali wala ko na kay wala dili na sila importante para sa ako kung magbuhat og garden. Una daghan kay mo istorya nga nganong na makadiha nga dugang-dugang na sa imong trabaho. O nya unsa ko na ako maani. Ikaduha, anang diagbian sa midirig. At kining mga gitawag na peste, paan sabi siya? Anang mga insects na mo era diri nga inigtanom na mo karon pagka umahurot na sila mo di bago lang gitanom karon pamutlon sa mga students o gudan pa. Kaya wala ragib ko na wala anang paglaom kay mas kaning mga peste nga mo atake mas labaw pa man tagaalam nila. So, nahita kong paagi nga dili gid sila mo mapadayon ang ilang pagpangatake diri sa atong garden nga ang sa mga katawhan sad karon ang katong bitter kayo so karon ni congrats naman po sila
1: pero nabay time sir nga maluya jud ta sa pagpadayon sa pagtananom diri
0: at kis magpananom of course ini kahapon kapoy jud pero kanang ina naluya di kanang surrender no di wala na sa akong kinaiya kinahanglan jud pag na ina na mayo ra kong challenge ra ni so may pangitan ta mig paraan so ma kwan masali noon ma baka lapas sa sad sa mga kining habit sa ako about ani diri sa atong garden. Dani sa pagbagyo abigay na akong mahurot na sa katong bagyong tinyo pero isa Dios wala jud na damage. So happy ra sad ko grog ang kinaiyahan ikabang sa siguro ano?
2: Ang El Nino usa ka talagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto ni ini. Sa humayan pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulay. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og klima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.
3: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga peste ang kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o tungro? Mag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila! Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang tech center ng Philrice, 0917-111-7423.
1: Doon sa ninyo, sir, pag mani sa space din ni sir, no nga, sa kahit aming kainan pa ba nga, gamayra kayo na siya, o kanang ang yuta is bakoon.
0: Oo. So at first, kung din siya, mura lang simple nga garden, bed gardening regular, no? O nga, ako mang na kita nga, mas maayo pa di ay, nga ato ng landscape. Kay, mas maayo man ang landscape nimo para ugnay mo bisita, ma, himuotsag sila, no? Na hindi sila mapulaan. So, naman ko'y pag-umangkon nga maayosag siya mo landscape. So, siya ay nag-design ang diri na simple design na good nga, kuhan niya. Nga, para lang nga munindot. Nga, kining mga, dibutang din mga graba, ako na good mismo, ano yung naghapot, nangayo ni o support agikan sa local school board.
1: So, sir, sa ibang tanaw, unsa ka ang nakapalahi sa microgarden sa San Nicolas Elementary School na mong napili kiniisip na outstanding?
0: Yes, dahil good siya kay basis sa akong nakita sa mga videos sa mga akong mga kauban niya ni Salmot aning search. Kaya ang ato good may lahi kay una na ato'y aquaponics. Kaya kini aquaponics, wala gyoy naka wala pag dinaki wa ko nakita nga ilan ning gibuhat pero sa ato din na kini aquaponics dako kay ni siya og katabang duha ni kabuk ang purpose magbuhat og fish pan nya ang tubig sa fish pan so yung pollination nya ang process ana sa nitrification process na ang ending ana ang last na water mo nay daghan na kayo nutrients na makapabuhi sa tanom so double purpose, makaharvest pa ta o tilapia, makaharvest pa dita o kaming gulay na kanang kuan siya, walay organic siya. Nga, ang uban, kining nasa tayong mga hayop. Ang uban siya kung pero ang ato, kasi may dagan may natay isda or natay bird, na nasa milanggam di rin, no? O nasa tayong ditawag o mga native chicken o hamsat native chicken.
1: Okay. So, walang tayo dugang oras pa. So, kaming unsay mo hang message no sa mga listeners na to karon labi na sa mga batanon, no? Nga kami ang sahay, wala sila oras. Paingan sila nga, wala sila oras sa pagpananom unsa may ilang makuha, diba?
0: Sa mga listeners karon ato nang suportahan ang programa sa Department of Agriculture na magtanom kita o gulay kay bisag wala tay doon na dili na babag kay may mga like container gardening na atong i-apply gamit lang ang container o nga ibutang na nato sa atong gamayng luna sa atong animalay sa atong balay o nga kanang makatabang na bigay nagdako no nga makakaon pa og presko nga gulay plus organic pa din na siya so dili babag ang ano, space, dili babag ang time, kundi ato lang isang higayunan, tagaan na ito higayun, makapananom ta kay kanang pararampo ni sa atong maayong kaugmaon.
1: Sakto din kasi, no? Sama pa dali sa quote, ganyan din nga, sometimes darkness is not the end, but the beginning of growth. Sama sa pagpanom sa liso, no? Na dili natin makita dayon ang maong resulta, pero pabuto na ito nga, mutubo siya, ayatan manotis sa uban. So, thank you kayo sa mga simuhang kugi sa pagpananom nga, bisan pa man nga, sahay na ibang mga tao nga, mo judge nino, nga nganong padayon pa man ka, nga ikaw isip nga, usap ka teacher, dun sa San Nicolas Elementary School, nung nagpadayon ka sa pag tanom sa maong garden. Dako kay pagtabang sir, hilabi na sa itong mga estudyante nga maipakita nga nasa inspirasyon nga makuaan nga ang imong garden dako jud sa tabang sa katauhan. Daghang rin salamat Sir Jojo Ehon nga kuwang na jud ang atong oras ang hinaot pa sa sunod na punhiga yon. Ito gapo na mo ang guest mahatag na pud nimo lain na pud nga lesson sa atong mga kabataan.
4: Kung dinhi natapos kining tulumanon, malungtarong pagpaguma. Hangtod sa sunod ni kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
5: DYHB RNN Cebu, the official number one.
6: Radyo mo nationwide.
7: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Rush Boy Nationwide!
9: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
10: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
13: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nakasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: si Mommy at si Washing Machine. Believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
6: Max Alaga, Max Protectado! With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ECS! Life Extension Vitamin D3.
8: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
9: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
8: Hindi po kayo gumaling?
9: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension, Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Talk RMN.
11: Philippines Center Time, para sa 4:39.
12: Headlines. Karon.
11: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Philippine General Hospital idusuna sa ilang rekomendasyon human na nakumpleto ang medical test ni County Speaker Martin Romualdez.
13: Magpiayon nga kay Itaro na baliktas Pilipinas kagahapon gikan sa labakasyon sa Singapore.
11: Magpiayon din sila kasamang Ken or magsuon?
13: Magsuon din.
11: Magsuon din sila. Bakan mo uban tingali asawa ni Kuan ni Alan?
13: Ani, si actually si Kaitano nga asawa ni Uban San.
11: Ani Uban San diay. Sakto san. Sakto san. Magtiayon og ang igsuon.
13: Magtiayon plus ang igsuon. Ra ilang pamilya gid ka sa mga Arnold kasug Singapore.
11: Samtang sa mga balita lokal, binalud landfill sa Sures sa Sugbo. Para ang nagdumiri pagdawat sa mga basura sa Rakbayan.
13: Samtang service caravan pay guys Capitolio karawad na wa subay sa selebrasyon sa adlaw nga tawhan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
11: Samtang balita gawas sa nasod Iran og UAE, nilagda og kasabutan paghunong na sa kagubot sa Middle East.
13: Sa negosyo pagtiyan sa aeroplano, musaka ning tunga-tunga sa buwan.
11: Ay, ito mga biyahero diha, ito mga laagan. Saka ang plitero sa aeroplano, ha? Baktas, ha? Baktas, baktas.
12: Headlines, karon.
14: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
11: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
13: Mabuhay Pilipinas.
11: Tungkol na mga mahinong danon,
13: Galinea
11: unang radyo.
13: Unang balita.
14: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
11: Atong mga impormasyon ngayon mo masairan.
13: Ang ayari mo
11: manunggan. Una sa radyo.
13: Una sa balita.
14: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
12: Number one.
14: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
13: Number one.
14: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide.
12: DYHP, unang radyo, unang balita.
15: Gising na, bangon na
12: sa unang radyo, unang balita.
11: Adlaw ra'y ganang Lunes, pitsa 14 na may ganang sa buwan sa September 2, 2025. Tangan sa akin ito mukhang para sa Sanua HP. Arami sa buka niya ang inyong mga tekberita.
13: Pinagi Radio Man, Kangaling Nia.
11: Ako sa Mira Jaman, Arbo Samante. Antot tabi ka na sa Resay, Santok na sa Buntang. Pagkatod ka rin sa mga labas ng mga balita. May buntag, sugbo ka, Bisaya na Mindanao, lalapod nga dalamay ka na sa tunga papariguman. Kumusta, kumusta, kumusta? Lunes ron! Unang adlaw sa simana, kinalantamay ka na mo sa iyong mata. Kaya doon natin mga trabaho nga... Doon natin mga trabaho, ha? Katong mga wanay ng mga trabaho, hala, katong sa mo. Pero katong doon ay mga trabaho, hala, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon! Kaligo, kaligo, kaligo! Aron nga di, malate, may galas trabaho, karong adlaw. Ah... Dili magtapol-tapol kay doon ay pamilya nga nag-salig sa atong sa ato mga kasama. May buntag sa atong mga kaiksunan dali sa ato, susunod sa sugbo sa atong mga kaiksunan o mga silingan ng mga nakbayan. Nagmay sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar o sa nakbayan sa Bugo. Sa atong mga kasiklit ng mga lalawigan, Litos Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Sa pinakamayan, may kanan sa Western and Eastern Visayas. Galing mo na sa ang DYHP, may ilang himong orasan sa mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, traditional jeep.

Slide may gala, moraga na na nalambos o na-crash diha ilam sa tunnel may gala sa SRP. O niya, na bangga siya may gala sa kuan kining gutter, nilupad kung sa kakusog siyang dagat kay big bike pa niya ang motor. Lupad siya mga higala. Pagkatugpan niya, guba mga higala ang iyang ulo. Kada sa ospital, dead on arrival. Wala nga amping kita sa itong pagmaniho sa mga sakinan. Labi na itong mga motor. Labi na nakainom-inom na. Kanag yung nakainom-inom, maugin na murag 99% may ganas disgracias karsada. Kanang makabasan sa kinabuhi. Gabikan kay nakainom. Nakabangga. Nadesgrasya. Kay nakainom mga kasama. Mauna nga kinahanglan kita nga kung makainom man, akatog na lang sa diha. Abutan nga mukuan ka, kanabitaw nga mahuwasan ka gamay. Ayog drive nga lango pa kasi. Kuan ka nang ilim nun nga makahubog. May buntag sa ato pong nga mga kaigsunan nga nagtanaw sa ito. If drive ka na buntag ka. Oy, may buntag na isa taga kuan ka sa mangke, no? Taga Bangkugon. Barangay Bangkugon na Uslob, Cebu. Kaya tikusugan na ito. Halos tanan ito mga residente sa Uslob. DYHP lang ipaminaw. Wa sila kailag laing stasyonan dito. DYHP. Salamat kayo sa inyohang kanunay nga pagsuporta sa DYHP. Mga kaigsunan na ito. May gala sa Barangay Bangkugon. Sa pamilya, mga higalang Rosario. Konsehal Mite Rosario. Maing buntag ni mo niya. Ah, Soriano na eh. Saan naman niya akong mata eh? Akong mata. Basa na ko. Soriano ang akong nabasa pero ang gilitok. Rosario. Konsehal Mite og Ma'am Lorena Soriano sa Bangkugon Resort and Restaurant. Oy, ato pagpakan. O sa mga staff, ha? Oh, kita sa ni... Kwan? Kasamang Arnold. Asa sa kasamang Arnold? Kasamang Kenya. Dara, dara, dara, dara. Ay. Asa si kasamang Paul? Asa si kasamang Paul? Dara, dara, dara, dara. Si kasamang Jane? Kasamang Benji? Dara, dara, dara. Para kamang Benji. Ay. Bobo ba? Og si Kapitan Lorena Locrecia. Kapitan, may buntag. Kakuan, ma'am, unikot kapitan. Eh, kanibitang buutan kasi na kasamang dito. Kuan, kanang nataknan ko mga duha ka oras o kanang istorya nga pinaguyon. Duha ka adlaw ko dito sa Uslob. Pinaguyon ng istorya. Shalan. Napod rin si ato pasalamatan o itimbayaon si Kons Vanji o ni si Puro dito po sa kan kasamang ken ito sa sila no o kato nga mga atong ipanghatagan o kanang bugas kaya nga ito mga igala nagselebranta sa ika 63rd anniversary may gala sa kasumaran yun sa DYHP. Sa 63 katuig na DYHP may gala dari sa Metro Cebu. Unya, sa atong pagsaulog mga igala, atong pinalahi, no? Atong gihimo. Dito ta may gala nagsaulog sa atong anibersaryo sa South. Unya, dinanibago na ito nga atong gidala sa probinsya ng atong anibersary kay sa Norte. Anibersary man sa talento. Pero kasagaran, mga 99% rin kita sa station mag-anibersary. Ang 1% dito rin may gala sa gawas. So, dito may gala na hookman, kasamang Ken, o kasamang Attorney Rufil, o kasamang Aida Tampos, ganito sa Salot. Particular may gala sa Uslob, kaya kini si Konsehal Mickey Soriano. Paan man siya, kanang tigtabang may gala sa DYHP ba? Doon ay mga hinabang, doon ay mga tabangunon. O sana may gala si Konsehal Meeting ang mutabang. O padala og Gcash. Mura magmauna gina ang iyang passion bitong kasamang

0: Ngayon nga, doon na gani, manginhanglan o tabang sa diwa, HP, mupadala na na siyang kwarta. Why, kwan, kanang, why, duhan-duhan, mupadala na kwarta para sa paghatag o kinabang. Ana, kamang giloyon, manggihatagon, si Konsihal Miti Soriano, diha sa may barangay Bangkugon, lungsod sa Uslum. Atong nga tibayaan ha, si Cap Lorena Lucrecia, si Kons Juan Rijolio, si Konsihal Vanzi, si Konsihal Deseporo. O guban pa rin itong mga naan ito sa Bangkugon Resort and Restaurant. Agamang pagstay dito o usa kagabi o duha ka adlaw. Wala magkuwang. Wala magkuwangan taga sa mangkin. Kaya wala mag... Rami, ask you to buhi dito. Ang dagat dito, Miguel, burag mainom. Tinawag kayong dagat.
1: Ang dagat dito kasama ng Arnold. Ah. Ay, kayo ka na bang? Crystal. Hindi ko siya parat kayo. Ako dyan gitilawan. Nakain akong dagat ng mga nato. Anag yun, stang parat para,
0: yun. Hindi, dahil mga dagat. Pinti katula kasama ng kin. Murag, nakakagaw ba? Pero dito sa kanang uslupsus, lami as dagat dito. Ay, makaayo o kwan, kagid.
1: Oya, nindot sad kay kasama ng Arnold kay gipatabok ta nila dito sa
0: Sumilon Island.
1: Ora jud para iso.
0: Ora para iso. Wa jud ko mo kwan ay, wa jud ko mo hawas dagat.
1: Wala ka mo itom gyud dito.
0: Ani, ito ba? Ito ba ko na an.
1: Dilagom kasama ng Arnold, mainitan gani ta lagom.
0: Lagom kita.
1: Ta kapagtong.
0: Pero kato mga puti dito nga ganahan kay magbuwad-buwad, bupuwar raman. Mupuwa raman ang naong kasama. Kaya nga ito, hindi mo lagom.
1: Mupuwa ang iyang aping, mupuwa ang iyang lawas. Kung kita nagalibuan sa init, largo.
0: Largo.
1: Kaya yung dagat.
0: Sus, grabe ha.
1: Ako tanaw, bito na ako na niidra dyan ko, papadunggo, bito sa bangka. Gayahay na yung layat.
0: Ako la, ako yung una ni layat. Ako yung una ni layat. Kaya sige, mamay yun. Wow, wow, wow. Ah, ang bakan, be. May pa.
1: Murag itik ko nang pakapa na yun.
0: Ningo pa mag wow wow ang mag wow wow mo diha ambak mo dito. Ah,
1: gana picture pa mag
0: sa mga Arnold. Lami kayo dagat. Ako, taga Islam dyan ko. Dagat ko sa kayo. Pero dugay na ko kabalik mo itong ilan ang kinabuhi nga.
1: Pero ang atong last nga nangaligo tag dagat katupad dito sa inyo.
0: Oh, samal ay lang.
1: Na July.
0: July pa.
1: Pa matagamay ito. Kadali.
0: Dito sa amo, di naman kang ganahan maligog dagat good, basta naanaras tungod ba, pero kanang di ka permini ha, lami kay kaligog dagat yun. So, salamat kay Konsihal Miti ha. Ito siya, balik-balik mo ito, pero layo kay pero kanang night time to kay Kons, man ha, media, di lang kumusaan kung kanusaan. Di lang kumusaan kung kanusaan. Kasama ka Attorney Rufil, muraga, nindutsan, mubalik dito, kanang itong mo dive o namay diving school sa si Konsihal Miti sa Bangkugon Resort and Restaurant BRR. Okay, ato si Chek magkala sa kasamang Jesse sa Bampong. Ato si Iron magkala presyo sa mga nagunang panaliton magkala sa Merkado Publiko.
2: CYHP tutok presyo sa Merkado.
0: Kasamang Jesse, good morning, Jesse.
3: Yes, mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Ken o mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stadyon DYHP RMNG Book. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mga prahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasing mga utanono ng atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Agbati, si Tintang Kilo, Kamunggay, 80 kilo, Saloyot, 80 kilo, Okra, 120 kilo, Sikwa, 80 kilo, Batong, Usagatos ang kilo, Kamuti Galay, 50 kilo, Beans, 120 kilo, Utanon sari-sari, 50 kilo. Utanon pakbit, 50 kilo. Kalabasa, 25 kilo. Talong, 50 adto sa 80 kilo. Palia, 80 kilo. Kalabasang puti, 55 kilo. Taugi, 35 ang kilo. Chopsoy, 70 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumambong, DYHP, Tatak, Areven.
4: Kinimang balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant na maoy ga-protekta sa mga cellula. I-appeal na ang mga skin cells, patok sa mga na-damage nga pre-radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo buhapo!
0: Kaya salamat sa mga Jesse Samampong, ikamigala sa Carbon Public Market. Medyo naman tinigala ito nga mga presyo sa mga naunang paraliton. Samtang itong oras, may gala alas sa 4.55 na ito. Check, may gala sa kasamang Jane Gallardo. At ang sangit, check, may gala yan. Ganun mo tangan ka ng oras, ha? Ay, lamin na sa mga ginang sa mga panibayo, eh. May buntang sa mga nanay, nga nalaro silang tagstag sa mga kusina. Nanikay si kay na, nagbaandam na para bounce sa mga anak. Mwani sila may gala ang kanunay nga nagpaminaw ka na to. Kung katong iksoon mi taon ni Konsihal Miti, ito nag-luto-luto. Si Sir Mitoy Soriano. May kabuluto mga igala nito eh. Ano siya nga? Kasamang Arnold. Balik diri inigpista. Kung kano sa mga pista diri, Sir. Siya nga, January 1 or January 2. New Year mo sa Dazer? Basta kay first Friday o first Saturday sa January. So kung January 1 ang kung ang sa Monday January 1, so ang inyohang pista diha 5 o 6 sa Enero. Basta kan basta Birnes ug Sabado gina ang pista diri. Ari diri kay mag-ihaw diri tag taga 20 ka baboy. Biha na. Si Sir Mitoy, may kay Bulutoy. Siya buwan na rin sa... buwan na mo na rin. Sugba lang may asos. Sugba, ginakang buwan dito ka sa mangke. Napay manok bisaya nga drag. Si Konsihal Mikti Rasan ang naaana mga igalang breed. Karami taong manok nga drag. Bisaya mga igalang. Siya na po ana ang nakakuan, breeding ana may gano'n. Japanese nga manog niya, nahaluan o bisaya, hybrid, gicrossbreed ba? Sus, ang lami, pagkalaming ah! Murakag nakakuan, nabaw pa sa kuan, ana-ana, ang kalaming. Makalimot ka sa mga
1: Arnold. Makalimot ka sa mga ni. Ginigatilaw, gini mo sa manok nga darag.
0: Makaigo ka, kasi ka dito ko.
1: Ako ba ni? Sama na kaon kang manok ba? Ako ba ni?
0: Ako ni? Lamias ka na ito bitang glitson ka sa mangkin?
1: Wakay ko mo pahit sa litson. Ako dyan gikaon ka itong tinolang manok.
0: Sus, kung imo nakaon itong litson, makaigo ka nga. Sus, kalami, anaman lang din nga klase sa manok.
1: Nakatilaw, mangko. Laysag manok sa, laysag ka ng taste no sa kanang manok na to nga bisaya.
0: Lahi siya.
1: Lahi siya.
0: Dako siya nga manok nga mura siya og basta ay ba.
1: Pero ang iyabang ang iyang kanang unod gay ka sa mang Arnold bagto
0: lasa. Kayo. Lasa ganun, kayo ang kwan dili siya kanay bitang mura bitang papel. Murag bunot.
1: Dari manok ang murag bunot.
0: Murag bunot og kwan ay kanang nang
1: kanang dagko na bitaw kay nga kato. Pero kato siya kwan lami ba bagto kayo.
0: Bagtok sus. Murag ang kanang bisaya nga manok agihang karne anaga sa mangkin luto. Lami gyud.
1: Lami gina sa.
0: pareha-pareha ang gratong kuan. E nato yun ang texture sa iyang ang iyang karne.
1: Tinol.
0: Pero darag siya, ha?
1: Motong pa, motay akong gipayit yun, nakato tinola.
0: Ah. Sos, labi ang tinola. Kano sa pagkata magkatila itong bali. Pwede ba tayo makabuhi, ana, no?
1: Pwede tigali, mga ikagsimilya, ana, no?
0: Pero siya naman kung ang naay ko na na, murag siya nakadaog na sa bidding dili sa provincial government. Kasi siya ang muproduce o darag nga manok sa mga kalungsuran. Napawin na po na i-livelihood sa ilahang mga
1: sa ilahang livelihood program.
0: Livelihood program.
1: Inumdum ko sa una mga manok, Bisaya, nga kato mga kabir, gitawag nilang kabir. At ilaw sa kato ko sa Marnog, pero lahi gitong
0: kwan.
1: Lahi gitong darag nga manok kagahapon.
0: Mga kwan, mistiso na siya ba? Japanese o Filipino nga manok?
1: Tama na siya sa mga Arnold, Choy Choy gitong manok ka.
0: Choy Choy, o.
1: Japanese o Pinoy.
0: Bakang-bakang, bakang-bakang ang akong mata. Dala, ito si Chick sa kasamang Jane Galliardo. Ikamigala sa inabotangan karong oras sa kasamang Jane. Good morning, Jane.
5: Good morning, kasamang Arnold. O kasamang Jane. Muraga, gigutom ang pod ko.
0: Ako, o, lagisan. O, nagigutom, lagig pod ko.
5: Pare, mura maghihila pa kung tiyan ka sa mga Arnold. Sa'yo pa man ang takaayo. Nangyina ako sa inyo pag-describe sa atong nagikaon kagapon na manok. Agreed, yung sa'yo ko sa mga Arnold, no? Malaki, good. Ang ilahang lechon manok kagahapon ka sa
0: Pero, mga Arnold. Pero, tiglami agad, eh.
5: Darisan ka din yung sinula ka sa mga Arnold. So, si Muraga, di ka kaundangon, mukaon kagahapon.
0: Correct.
5: Pero maikog ka. So, nalay, nabimun ka sa mga Arnold. Ito gila ka, pero mga nang pasalamat pag kita ka sa mga ano, gani, kasi ay natinong, nagpakuwal, gani, nagtawag nila o darag ka sa mga ano.
0: Darag, o.
5: Kapatid yung namin sa mga ano. So, kaya salamat at shout out ni kasamang konsihal na Tisoriano din na siya, Banggugo na Puslog, Cebu. Pero mga nang kasamang ano, no, balik na po dahil, humala po, ipailipay, balik na po sa trabaho.
0: Balik
5: na
0: kun-kun sa lawas.
5: Tagad na po. Marigingon, happy Monday mga kasama. Pero ato pa ko tayo, malipayon ba ang tanan? Mamubalik sa trabaho.
0: Balik ka, malipayon nga po ta. Ay, pasalamat ta.
5: Salamat nga po ta ka sa mga Arnold nga nakamata, nakatagan sa taglain na higay yun na makapadayon ka sa mga Arnold.
0: Panerbisyo sa atong katawahan.
5: Karon wala ka sa mga Arnold para yun di hapon na mag-servisyo sa publiko. Karon kay mubalik na punta o pag aninaw sa ato ang kadalanan din yung dakdayan sa Cebu aron po paghatag o mga update sa atong mga kasama nga naminaw ilabi na din karong mga orasa. So far sa mga Arnold, wala tayo na sinaki na pag-uwan-uwan or pagpanaligsik ka. Kaya kagabi ira ba? Kasi wala na tayo na sinasin na isang tawa ng pagpanaligsik niya. Aking naman tayo yan ka sa mga Arnold Moraga. Tinaw na ang ato ang hangin ka sa mga Arnold.
0: Wala na
5: kayo tayo. Wala na haze ka sa mga Arnold. Pero magya po na pahinang sa ugya po na nabiligya po sa kumpiyansaan. Kaya kasi pumayag-hayag ka sa mga Arnold, wala pa na ito maklaro ba kung doon na ba gamay pa nga haze. Karo manggumawra sa Moraga. Tanaw na po ka sa mga Arnold, tinaw na kayo itong hangin. Wala na ko yan.
0: Di na lubog.
5: Pero karon, ang tinagyapon tayo, labi nagnatay lakaw, kung mahimo, mag-agandya mong face mask, kung mahimo po, dili mag-dugay po, tigawas ko sa mga Arnold. So karon, naganap po tayo nakita din nga mga nangagi na itong mga kasama ng mga idol kay unang adlaw sa karon na semana na ni kay Sikay na po lang ito ang mga kasama ka sa mga Arnold. No, labi na ginato ang mga drivers. At ang mga jeepney drivers, ni kayo po bintan tayo ng gawas para po din maka-pick up ang mga pasahero o makakuan, makapangyawat yun yung taon ka sa mga Arnold. No? Mga na, atong tagaan po ng pagtagaan ang mga panghitabo sa atong palibot ang mga update po dyan sa mga Arnold. Nabalik na na karoon ng taon-taon alam po paghatag o mga labas na balita ka sa mga Arnold. Okay. Hindi nilang nagigyan sa my Scario Street. Ako ang iyo, Rajuman Jane Galliardo, DYHP. Tatak!
6: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Rajuman Jane Galliardo. O kining ba hinahatod ka na to sa EXL Black Coffee. Bato ni ang himsog nga lawas o maayong nga kinabuhi uban ng EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad ug epektibo nga mga halamang gamot nga adunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery ug peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Ani ang sekreto alang sa maayong panglawas. EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog og kaayuhan alang sa kadungganan sa Dios. Health and wellness for God's glory.
0: Okay, Toras, may galala sa 4-5 na ito sa pasalamatan. May galang crew sa pambot dito, ha? Wala ko mga kuha yung mga pangalan to ang mga crew pambot dito, pero sila tanan, may gala, puro to sila mga listeners sa DYHP. Kaila sila tanan sa mga tao? Kaila sila tanan sa kasamang ken, sa mga tingog? Oh. Ang usa itong crew, si Boss Carlo. Ito, taga-basak, pardon, taga-basak sa Nicolás ba ito? O, basak Bunturis. Nakaminyo siya taga Uslum. 30 katuig na siya sa Uslum. Pero taga Cebu City, gin siya. Taga-basak Bunturis. Permi Maminaw sa DYHP, mga galag. Gikan sa kang inlay taratita, tanto na kang kasamang binji ni kagabi. Why paong-paong ilang radyo, mga higala. Okay, ang uban na battery, ang uban solar, ang uban gisaksak na skurente, pasagda na niya hangtod na mahuman na programa, maminaw na po sila ang commercial, hangtod sa alas 3, kikag alas 12, hangtod alas 3, kaya down puro rin commercial. Mubalik na po si Inday Taratita at kasamang Ken, hangtod manana, murang cycle na sila hang kinabuhi dito. Buntag, kang Inday Taratita, hangtod sa alas 12, unya, maminaw gihapog tulo ka oras sa komersyal. Ramihan nga. Paminaw, hasa komersyal, paminaw nga. Memorize na lang komersyal. Wala nito sa bukid. Ako, taga bukid man ko. Hasa komersyal, paminaw nga na. Wapitaw na kapaw ko sa kanta ka nang aduna ko'y manukog baboy'ng binuhin. Mitambok og og mitubog dali. Kamara na mo sa nga commercial, ba? Ang biber sandang na na na na malik. Wala sa bukit, paminaw ta ng commercial. Hanto, memorize di mo tanan. Magbalik-balik. Ikaw sabi ni memorize di mga kantos commercial.
1: Pareha na pa sa mga Arnold. Gato'y mo ang kwan. Feeds nga. Kanta-kanta. Tambok og ni nanan. Og ni tumog dali. Kinlan ko kamo.
0: Higala.
1: Ito sa maan.
0: Ayog resulta. Wala ay masako oy. Sangko.
1: Tao na man sa namong kwan. Minaw.
0: Magbalik-balik maguna.
1: Balik.
0: So, mo na sa bukid, nasa tingog, ma-memorize. Tingog na, sir, kasi mga, kasi na ka, mahibawan. Kana mga blind nga to, mga kaysan. Tingog ko na, sir. Ay, si Arnold mo kaya. Ay, si Arnold mo kaya.
1: Ay, na sila kay tungod sa absence na pananaw. Grabe kayo, slag hearing.
0: No, hearing.
1: Inig, anak pa lang ni mo.
0: Awan. Ay, nako.
1: Wala pa na, wala pa na. Kalo, wala pa na. Familiar man kayo. Ang tingog ko sa bragod. Wala sila. Ay, si Arnold.
0: Dali kayo maka-identify, oy. Grabe na ilahang kwan. Kanang sense of hearing. Okay, standby sa mga balita, may gala. Pamanamang sa pipila ka mga bulawanong pahinom-dom at oras. Alas 5:08 na.
7: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Kapoy kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang naghintin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Oh, bukid turuot eh. Gani ay. Sa siya nga nagmintin ko. Ana ay.
12: Pwede lang. Magkas tulay mo ito.
11: So anak ano, binta na ko.
10: Sa Paragis Vila-Vila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan, nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-send Celebrity Soaps na.
13: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
2: The original Koi Herbal Capsule.
11: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakukidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun is yung iswayan. Dugay doon kong iswayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung ginainom. Ako na yung iswayan ba? Yamaw na akong ginainom. Kanara doon koy. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original koy, Herbal Capsule.
2: Original Koi Herbal Capsule.
13: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
14: Life extension, vitamin D3.
15: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
7: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Babalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX 500.
16: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. Seth Living Testimonies.
17: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
18: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
17: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
18: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usaw sa imong sugar. June Largo.
2: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
17: Taas ang sugar maong nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
19: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
17: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
19: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
2: Living Testimonies.
20: Uy, 150 over 100 man.
21: Dok, nganong sige magkaas akong presyon?
20: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
21: Ay.
22: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadugo ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pagyod sama sa pomegranate.
23: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
24: Kidney care, alagaan ang imong kidney.
3: alagaan ang imong kinabuhi.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag. Ubang umatulog, ugang life extension vitamin D3 pagmanugkaon. Para sa healthy and good digestion, maginom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
24: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
25: Life extension vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
26: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng life extension vitamin D3. Life extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
27: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng life extension? Especially sa life extension vitamin D3 po.
26: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa life extension.
25: Life extension vitamin D3 for longer life.
28: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
29: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
30: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
31: Ako si former Governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
32: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
34: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
35: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
36: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
34: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
35: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
36: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
37: Available na sa Mercury o mga suking butika.
38: Bang kasama ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo niini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
0: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, Stomach Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nya, result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero, wala pa ko noon ni Katag. Nya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyot ka si Mana. Unya, gahigdara ko kay Lion yung kong paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Na ito, ingon sa doktor, nga, di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor, nga, operasyon na lang dahil ko noon ang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhan kayo, kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan. Na ako'y nabatian, nga, Life Extension Vitamin D3, nga, nindot kuno kayo ni ug makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost of hope sa gut, nga mo gamit ani. So nag-inom ko, so karon na lami na kaya akong paminaw, nya akong kaon na nagbalik na normal. So niya tukos kuan kanang doktor, natinga siya kay uy, ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, naggamit ko, nag-inom ko kuan kaning Life Extension Vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit dia, maayo yung gayo ni sa atong panglawason, bisan sa mga maintenance dia, makapamaayo gyud ni sa atong mga lawas. Mo gamit ta ani, lami yung gayo. Sana nato nga mga sakit mawa. Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, Breast Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya, kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Unya, kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa. Unya, nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko, maudyo'y nakatabang sa akong balatian. Mauna nga, ayaw dyan mong duha-duha o palit sa Life Extension Vitamin D3 kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga padanakit sa lawas og sa tanan pangabalatian nga mutubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
7: Life Extension, Vitamin D3.
8: I'm Dr. Suzette Singh, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mapalit sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Oras sa mga kasama na 5:22.
12: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
11: Pero sa detalye na sa mga balita sa Balitang National, giduso sa Philippine General Hospital ang rekomendasyon ini kung gikinhangdan ba o dili na ni kanhi Speaker of Leyte 1st District Representative Martin Romualdez kay pabilin sa hospital confinement. Kinaman gikompleto na sa PGH Aga mga medical test naghihimo nga to ni Romualdez. Kidala na ito kasabado sa buntag si Romualdez ikan sa Cardinal Santos Medical Center. Paingon nga to sa PGH. Kung nagpapilin kini sa maong katambalanan hangtod sa sunod nga mga kamanduan sa anti-graft court. Ipasalig sa PGH kaya nihimo kini og impartial review sa kondisyon sa panglawas ni Romualdez para masihan sa sandigan bayan sa ilang desisyon kung angayan o dili ipabilin sa tambalanan ang maong kongresista.
3: Sa sarugang balita, nabalik na din sa Pilipinas sa niaging weekend sa pamilyang Cayetano. Mato ni Senator Alan Peter Cayetano, siya o gangyang pamilya, ni biyahe pengon sa Singapore para muhimo lang og break. Taliwas sa mga nitumaw nga pagkustyon kalabo silang biyahe sa abroad. Di ba sabot ni Cayetano nga pribado ang ilang lakaw og walay rason? Nga nung dilisob sila makabiyahe sa gawasan nasud. Ang magsuon nga Alan Peter o Pia Cayetano nakita ang ariabot sa iyo sa buntag kagahapon sa Ninoy Aquino International Airport.
11: Magpadayon ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte nga may pagkalangan samtang ang Senado moresolbar sa isyu kabahin sa voting threshold bisan kung kini maabot ngadto sa Korte Suprema. Kini magiklaro sa Senate Impeachment Court na spokesman o spokesperson nga si Attorney Reginald Tungol. Matod ni Tungol si bisan kinsa nga habig mamahimong nga pagpadangat ngadto sa Korte Suprema kabahin sa requirements nga ginakanon sa mga boto aron na makakuha nga conviction ni Duterte. Sa September 23, gipaabot ng butuhan sa Senado kung ipadayon o balihon ang ruling ni Presiding Officer Chis Escudero may kanabutan sa 16-vote threshold nga isyu netong Hulyo sa pagsugod na sa impeachment trial batok ni Duterte.
3: Samtang sa bigas gabahin, nakakapaigo na ang 13 ka mga boto para pag-convicto ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa gatubang nining impeachment trial, convite nilang ka mga senador ang makonsider nga atibog eligible nga masalbo sa proceedings. Ipahayag kinisaw sa ka-law professor of litigation lawyer nga si Howard Calieja. Talayos po pangayo giya sa Senado sa mga eksperto sa balaod kung pila ang sakto nga voting threshold alang sa pag-convicto ni Duterte. Mato ni Calieja ang two-thirds voting threshold sa conviction kinahanglan nga ibasi sa ginaghanon sa mga senador nga press sento na ka-perform sa iyang function kaysa sa iyo automatic ini pinagis pagkuha sa boto sa 24 ka mga miyembro sa Senado. Dugan ni Calieja nga ang 1987 Constitution dili specific sa pag-require nga 16 ka boto sa alas sa conviction og bitumbok sa giingon nga concurrence. Iya po ding opinion
11: kasi mga opinion kay kung kinsa nga bala abogado ka sa mangken depende kung asa sa leaning.
3: Oh, tinod. Iyang asa iyang bias.
11: Ah, iyang bias ba? Kung ang usa ka abogado po, dari po ka sa bayan, mubayas po kang kang Sara, mayroon po nga dili, kinahanglan 16 views kay all man.
3: Oh, all members. Lain-lain na yung interpretation. Ang last na interpret.
11: Waman may ingon nga all members present. Waman may ingon na ang ingon sa balaod, all members man. So wala, alan man, absent man ang present.
3: Wala gi dari ang pasabot to kay ang nakuno sa iya po ning kuan iya po ning opinion og iya po ning interpretasyon kay giingon ang gitumbok concurrence o pag-uyon sa two-thirds sa miyembro sa Senado. Dugang ni Calieja nga ang termino kuno nga concurrence nagpasabot nga ang mga senador katong capable pag-appeal sa proceedings.
11: Wala man nagibutang nito nga kuan. Pero si Coco Pimentel usab na sa mga kuan kasamang ken mga Senate President kanato kana against man siyang Sara? Iyon si 16 yun. 16 kayo ba? Klaro kung kayo din na, murabag, kung basahon nimo ang konstitusyon, di na kinahanglan pag-interpretasyon gani.
3: Di na kinahanglan lalison.
11: Di na kinahanglan lalison, kinaana diha.
3: Kani gininon ka sa mga Arnold, huwag mapatig babaw gining ilahang mga biases po. Mabot, gining babot, Supreme Court.
11: Mabot, gining Supreme Court. So, nahala.
3: Pero karang 16, napa sila eh, pagkatong ilang i-invite to mga retired chief justices sa Supreme
11: nanamay,
3: Court,
11: nanamay,
3: kaya sila ugiya.
11: Oh, nanamay, initial nga statement ani si Davide kasamang Ken 2018 nga interview niya sa usa sa mga media personalities Manila.
3: Oh.
11: Ngayon kung siya katong kang Estrada o kang kuan nga kaso, kang Estrada man tayo ito.
3: Corona.
11: Oh? Corona. Corona. 18 yun yung gingon. Ano siya? Wag siya. 16.
3: 18. 16.
11: Ah, 16. 16 yun. Bisang pa o doon ay absent. Bisang pag 23 na lang kasenador ng present din ha. Bisang 20 na lang kamog present din ha. Kinalan 16 yun. Kaya ang two-third yun sa tanang member sa Senate. Mao'y basihan sa two-third. Hala.
3: Kuana na ang final niya
11: final
3: na
11: lang, mo, Supreme Court
3: kan Supreme Court kan sa mga Arnold.
11: Babot kini.
3: Kung mo ingon to mga senador nga dili lagi pwede ra ni. Dili na sa to sa dili lagi 60 ra ni. Akani mga apat magini
11: sa Supreme Court. Hala. At oras bigla la sa 5:23 na o 27 na. Nadugang pa o nagagudugangan pa o 41 ang nakala sa pagkasunog sa MV June Aster sa karagatan sa Coron, Panawan sa lagig semana. Hinundan nga sa kapangato sa 76 ang namatay sa maong trahedya. Ang 24 anyos nga roll-on, roll-off vessel. Nagpadakinig ang mga pasahero na bakasyonista. Ang uban mga negosyante kauban ang ilang mga pamilya. Paingon sa mga lugar, dihang naitubo ang pagkasunog sa barko. Pipila sa mga biktima ang napunta sa dagat samtang kapin sa 60 ka mga pasahero. Ang nakumpirmar nga nakalasog nga nakita sunod sa barko nga nasunog. Sa Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Kayabyamba, limutyag nga ang 41 ka mga dugang nga nakalas. Ginalakini sa BRP Kapi Inganyo. Ano ba nalakan to sa examination tensa? O makuhaan kinig DNA samples alang sa pag-identify na unya silang tagsa-tagsa ka mga pamilya.
3: Samtang katapos ang balita gikan sa kaulohan, ibugag abo ang Mayon Volcano kagahapon sa buntag. Nakaymo kinig 600 meters nga gitason sa gibugwak nga abo gikan sa baba sa vulkan. So wala pa kini midagay day paingon sa habagatan sila nga nabahin sa lawa sa maong vulkan. Matod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PIVOX, ang aktibidad sa vulkan na kuag video sa Mayon Volcano Observatory, Linyon Hill Station ug Ligao Station IP camera alasay sa buntag kagahapon. Ang alert level 2 nagpabilin sa Mayon og gidili gihapon ang pagsulod sa 6 kilometers nga radius sa permanent danger zone. Na record sa mga 24 ka mga volcanic earthquake sa Mayon Volcano sud sa 24 oras.
4: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
11: At ito ka papadaguman kiparanta sa rabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao, ang original Koy herbal capsule. Suplementong nagikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya ug ginseng. Kamay mo hatang may kalagaligong salawas, kaligong sa atong immune system. Aron ka dito nalang masakit. Busa ikaw nga nagpabinaw ko noon, bata sana ang pag-inom sa original Koy herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule nga mabatok sa mga baratian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rayuma, arthritis, ubak, dysmenorrhea, bugod-bugod sa tuloy. O kang pag-ubagsan ni mga atay. Ang original Koy herbal capsule epektibo sa labing gala pagbatok sa bisan sa mga matang sa virus, mabarigun sa atong immune system. Tungod sa may gala sa mga vitamins ganari ni. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original Koy herbal capsule maparit ni may gala sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original Koy herbal capsule mapalit ni Megala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Calo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Mahimo sa Megala mapalit ang original Koy herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Survivor Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Walanggo, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dangiscario. Original Koy herbal capsule, barato na, epektibo pa!
3: Taas bomb pressure si Monigoy, kabadunay hypertension, base ta si mga sugar o basin may diabetes kanya, wala kami baw, atas nga level sa blood sugar, magkabagay case material walls, mapalapot si Mundugo sa nakarason, nga na magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkadaot si mong kidney, o daghan pag mga complication, sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad, pagkaputulong sa telebisan, gani ang impotent sa mga lalaki. Ibig sa nagpabuta, gamo grabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, direkini charantin, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mabuo ang imong blood sugar, kitulado sa bang imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot si mong katulog, makapugong pag-is hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. O bisita sa bang klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized and general machine analyzer. Nakini mimutang ni sa Media Consulim Street sa Cebu City. Ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number aga 0975-079-5133.
11: Mga kasama na sila, kasinati na bamuan ng naakas trabaho, focus kasi imuhang gibuhat, kay doon na kay giapas nga deadlines. Kaya manunta kaayo apan kanit lang nga doon ay parakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang sa imuhang ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan magwanta pa nimo, sa kadugayan ana mas musamot pa. Disun itrabaho, magpipingit kas kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung doon ay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief. Dolphinol, that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid sumasa IQVA, APMDI, og IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Maong balik dahin sa trabaho, human ang deadlines. Motarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon na maong wagtang ang sakit. Nasuway na sa kadaghanan, nasuway na sa 36 katuig. Sa parakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang girisitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na, nga ma-work in as fast as 15 minutes. Dolphinal! Mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Gawas ka makaboost sa atong immune system. Ang line benefit makakuha na itong gikan sa inadlo nga pag-inom. Nining Life Extension Vitamin D3, mga maminusan ang risk nga ikaw masakit o cancer. Apila nini ang breast cancer, prostate, colon, o guban pang matang sa cancer. Ngayon rin direct ang connection sa kakuha ng vitamin D diya sa atong lawas. O gani na matunan sa lainain ng mga pagtuon. Nga kato mga cancer patients na giyon butas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diya sa ilang dugo. Mas ma-improve ang ilang panglawas at bubalik ang pag-function sa immune system samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili nga dali nga maluya ug mutaas ang syansang maka-survive kini sa sakit. Sa mga dunay cancer, gawas sa inyong medication, pag-inom og 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3, human ka makakaon ni ini o human ka makakaon sa imong meals. Gawas sa mga cancer patients katong nag-maintain usab og mga tambal kay dunay sakit nga diabetes, hypertension ug uban pang sakit makatabang kun dungana na imong inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata o hamtong mahimong mo-inom ha sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw unya. Affordable sa kayo ang presyo ni ini. Timan e, siguraduha nga doon marka nga Ilia, matag soft gel nga imong mapalit nining Life Extension Vitamin D3 kay mo kalit timailhan nga kana authentic or original nga produkto. Pwede ka makapalit ha, Life Extension Vitamin D3 din sa mga butika pero sub din sa Life Extension Clinic. Samtang sa mga Life Extension Clinic ma-avail po din mo ang libre nga consultation kada adlaw. Dili sa Cebu City, nani may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon sa may ADM Building sa Barangay Kansaga Atubangan sa Jollibee, Dumaguete City, House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Sa Picas, gabay ng mga kanunay nga makonstipated. Pag yun naman yung Super Fiber, number one kini nga pangontra sa constipation. Kaya doon naging tao, gadali kayo nga makonstipated. Agi mo lang buhaton, kaya usama na siya ka sa shea nga powder, imula nang i-mix sa kabaso nga tubig. Pwede kang mo-inom sa Super Fiber, kunari sa buntag before ka mamahaw, kunari sa gabi, karang before po ka nga matulog. Huwag para mas nindot ang resultas pag inom ni mo sa Super Fiber. Dugani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika pero sub din na sa Life Extension Clinic.
11: Oy mga pisa na mga igalar, sa kape may galang nga makahatag na itong galagsik sa lawas. Kani nga buntag sa iyo may galang kinahanglan tanga mukape. Ako ba may galang maluya basaway kape. Arita may gala sa kape nga lamian gayo nga daghan ng beneficyo nga makuha. Nakatilo na bumuan ang kape may gala nga dunay native purple corn. Kung wala pa itry may gala ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ano na kini antioxidant properties nga makalikay may gala sa paggahi sa agyanan sa dugo ngantos kidney nga posibleng resulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn. Doon nasab kini Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Manunggay, Canela Bayabas o Rose Hip. Puro sab sa vitamins, minerals, protein o fiber na maghatag hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyod. Kapi na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Inyan yung mapalit may gala sa mga butika sa inyong lugar. Ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
5: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
11: Oras, alas 5.36 na.
6: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
10: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
13: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
14: The Wonderful Supplement.
15: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
16: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
17: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
18: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
19: Biotroph Herbal Capsules.
20: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
21: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
22: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
18: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
21: Biotrof Herbal Capsules.
20: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
21: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
1: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
19: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
22: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
23: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
24: Mahalagang paalala. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: This Time Check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
26: The original Koy Herbal Capsule.
27: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka nang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom na ko, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duha na rong katuig, mo dyan na akong inom. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kaduha sa usaka ka, adlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa the original Koy Herbal Capsule. Mo dyan na nakatabag na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
26: The original Koy Herbal Capsule.
10: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
28: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Dali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
2: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
3: Ang kalihang na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
4: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Nagkaroon tambang ipang inom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, no, taas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, ginta na yun akong ibati.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
7: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
8: Care time.
9: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
8: Unsay na sinati nato nga problema sa kidney?
9: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
8: Sa pagsulay nimo sa kidney care.
9: Hantod na ubos ko sa ka karton. Pagkuha ng resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Pahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot saan mang uwi ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Seth Living Testimonies.
14: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
15: Na landing ko sa ospital yun at nulugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
14: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
15: Salamat kay na atong Sed Kogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan. Pukupso itong ako.
13: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
14: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ay makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
16: Ako, poriba ko ala, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-maintain kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong meeting.
14: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
16: Sigurado, gina, kung taas imong meeting, mababa na iya, Jaime Verano.
13: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
14: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay Vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga Vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Am I speaking with William Hill?
4: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
3: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
4: I have the D3 right here, Life Extension.
0: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
5: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaba ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibasa'y bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ako itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ang isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo at habang naglalakad si Jesus

0: templo sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran." At sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan na ako'y inyong gustong batuhin?" Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang." Tumugon si Jesus, "Di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya." Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya ay nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya ay maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, "Si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito." At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
1: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
2: Mahalagang paalala, ang sugat roll hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulatang maigo pud ka sa tabang sa ensaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus dietary capsule, siguradong optimum health makab-o. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus dietary capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
6: Oras sa mga kasama, 5:54 na.
4: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
6: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regularo adlaw-adlaw na itong pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, 11 asab sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guman pa... nga matang sa cancer nga adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Mo't pasabot ana nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot ana nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay ug maghatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life ug kini hinay nga mobalik ang ilang immune function ug kusog alang nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 gupugong kini sa angiogenesis o sa kaproseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao. Una sa mutubo ang cancer, ihaning nga babangan o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian nga nutrients containing blood for cancer food. Ug mutabang kini bigal nga mapugngan ang paspas ka pagkatap sa cancer cells sa lainang parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension na vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patient sa mga kasama aron mapugngan ang paspas ka pagkatuluya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers, may kalabutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang mga ang survival rate sa usa ka pasyente o gamuubos ang ihang tsansa o risgo nga mamatay sa sakit nga cancer kung ganun siya sakit o igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage nato nga mga pasyente sa cancer, kinahanglan mainom siya may galag 6 to 9 soft gel ang matag adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o nga mga nagpatutoy nga mga inahan. Adunay maintenance sa medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o gaban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos sa matag soft gel. Importante nga pahinumdum, dapat siguraduhon nga adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping ta may gala sa mga produkto nga peke mga kasama ha. Mutawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
7: Atong sugatan atong kabuntagon nga permanenteng dunay positibo nga panlantaw sa atong kinabuhi. Makatabang usab nato kon energetic ta kanunay unya ganado ta nga mo trabaho kanadlaw. Makuha na nato makatabang kayo pag-irom nato pod og lay kon kini nga Vita D Plus sa coffee mix ha nga dunay sagol nga vitamin D3. Kini pinakaunang kape nga dunay ang iyang matag sa shade dunay 200 IU nga vitamin D3 nga sagol plus reishi mushroom extra kadunay baga powerful anti tumor anti cancer property. Nga gitawag kinig mga polysaccharides with triterpenes, ang Vita D Plus Coffee Mix. Ginugangan pag kinig mangosteen na fruit extract, makabato kinig sa oxidative stress. So kinig dalik ang pagkadaon sa itong mga cellula, gumika na sa sobrang free radical sa itong lawas. Muna mga pigarita, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka mga vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix diya sa mga butika, apilos sa dina sa Life Extension Clinic.
4: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
7: Di ba ka mga naghigala, nag-amok ni ka, unya, nadakpan, kasama mo sa balita ni Man Jane Galliardo.
4: DYHP, Tatak, RMN, Report.
8: Mas kasamang kaya o kasamang ano, nagdungan o kapulso ang upat ka mag-amigo, human direklamo kini nga nag-amok o nakahatag o kabalaka sa mga tao tungod sa tumang kahubog sa May End, Bacalso Avenue, Barangay Basak, San Nicolas, Dakbayan sa Subo, mga alas 4 pasado sa Kadlaon. Ang mga nadakpan, mao sila si alias Jerry, 27 anyos, si Christian, 25 anyos, si Ronnie, 22 anyos, at si alias Carl, 24 anyos, na nagpuyo oras sa naasong lugar. Base sa investigasyon sa Mambaling Police, nakadawat sila og tawag gikan sa usa ka concerned citizen nga nagpahibaw sa maong panghitabo. Matod pa nga hubog kaayo ang upat diin nagsigi kini og sagit-sagit nang hagad og sumbagay og nagsigi pa og panglabay og batong nakahatag og kahadlok og kasamok sa maong lugar. Dali kini nga girespondihan sa mga kapolisan hinung dar nga nangadakpan jud ang upat ka maghigala og gitanggong na kini karon sa bilangguan tungod sa kasong alarm sa scandal. Kasama mo sa Mambaling Police Station, ako ang inyong Rajman Jane Galliardo, DYHP.
4: Ratcho mo nationwide.
6: Samtang nga po ng Bato Bridge sa Dakbayan sa Sugbo, ipabot ka maagyan na o gamanga sakiran sa sayong bahin sa Dulbuan. Kasama mo sa balik tara sa Manila Bulor.
4: DYHP Tatak RMN Report.
9: kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gipaabot ka magiana og mga sakyanan sa sayong bahin sunod buwan ang Pulang Bato Bridge sa Dakbayan, Cebu. Kini po ibabaw ni Mayor Nestor Archival subay sa paghumanas trabaho sa resultang proyekto gawa securing sa semento. Ningon ang mayor nga gitabaho pa sa pang reeling sa maong taytayan apan gipanaguro ni Archival na kini magiana og mga sakyanan sa una semana sunod buwan.
10: Ang pag-abli na ni would be something like two, October 1st week of October. Maagiana na ato lang pagamitan o kanang light vehicles bilang nato pwersa.
9: Si Mayor Nestor Archival ang Pulang Bato Bridge ng magdugtong sa bukid ng mga barangay sa siyudad dahil mong kontrobersyal dihang kinigibiyaan sa unang kontaktor ni ini. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon ng optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga beneficyo sa makabuhay, moringa, asitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula atong himayaon ang Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
4: Radyo Mo, Nationwide. DYHP, Abroad, Ngayon.
7: Kini nga balita, hatod ka na sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita.
11: Nilagda ang Iran og United Arab Emirates kun UAE og joint statement gikan sa BRICS Group of Nations nga nanawagan alang sa paghunong na sa kagubot sa Middle East. Alang sa Iran og UAE, nakita nila ang maong lakang at timailhan sa diplomatikanong kalambuan tali sa mga nasod nga nabahin tungod sa maong kasungian. Si Iranian President Masoud Pezeshkian nakigtagbo sa Crown Prince sa Abu Dhabi atul sa sideline sa unang adlaw sa New Delhi Summit, ang labing taas nga level sa meeting sa mga nasod sukat nagsugod ang kasungian. Sa Iran nga anduha ka mga leader mituki labot sa regional o international issues, de-escalation, stability o efforts pag-advance sa regional peace and development. Kasama mo sa abroad ngayon, Gineo Radio Man, Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RUMN. Katong mga balita, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping mata pang na kaya kang ipaglaban.
12: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan mas panindot mas gipahumot og mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Radyo Mo Nationwide.
6: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami na ang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity. Kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral centrum silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad. Kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Duga mga balita, Cebu City Treasurer's Office supak nga dunay lain na mga olekta diya sa carbon public market. Kasama mo sa balita radio man Eli Bolonos.
4: CYHP Tatak RMN Report.
9: Supak ang Cebu City Treasurer's Office ni Dorila ay mangulikta diha sa Carbon Public Market. Kining hinungdan ay nagpabili ng mga buhatan nga mao ang ulikta diha sa nangyutang merkado publiko. Itilawas ang lagdaang joint venture agreement kung JVA tali sa city government o sa Bigawide Construction Corporation. Ubos na nasibutan ng kasagbutan, ang Bigawide ay mangulikta diha sa Carbon Public Market o kinimuhatag na lang ang share nga ito sa kagamhanan sa Rakbayan. Kaya isip ang proponent sa controversial nga Carbon Redevelopment Project. Apan mato ni City Treasurer Emma Villanete, nga di mahimong itugyan nga ito sa privadong individual ang ilang mandato.
13: The mandate to collect is only at the treasurer's office. So, dili ta pwede mo designate o private individual to collect. Transaction sa POA ba?
14: So, mo na yung review pa na yung JVA, Rix Macaron.
13: Oh, with the joint na ang POC na Project Oversight Committee na gin mo review.
9: Si City Treasurer Emma Villanete, na sayang niya kausap pa lang nakahatag o ang Bigawide o 50 milyones pesos yung guarantee fee nga ito sa kagamahanan sa bayan. Tungkol kaya kinihwa pa pagkasugod pagpanguligta diha sa Carbon Public Market. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
4: Radyo mo, Nationwide, DYHP.
15: Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
12: Kini nga balita, tungod kay nato sa SED Marketing, ang tigamaw tigapon po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, angay manganda mga biyahidor, alang sa mas taas nga pletihan, alang sa mga flight nga nabook ato sa second half ning buwan sa September. Kini subay sa pagpaibaw sa Civil Aeronautics Board tungkab nga ang passenger fuel surcharge upgrade na ngadto sa usa ka level. Base sa ilang advisory, ang CAB mopatuman sa fuel surcharge sugod sa September 16 hangtod sa pitch sa 30 ning tuiga diin mo sa kang level niini ngadto sa level 14 gikan sa level 13 ato sa first half sa buwana. Ubo sa level 14 ang passenger surcharges ana sa 457 pesos ngadto sa 1336 pesos alang sa domestic flights samtang kapin sa 1500 ngadto sa 11,000 pesos ang international flights. Kasama mo sa negosyo ngayon, kiniyo Radyo Man Marisa Abadies, DYHP Tatak, RNN. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nga special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Radyo mo Nationwide.
6: Samtang gabinalo landfill sa syudad sa Sugbo para ang garagdumili pagdawat sa mga basura sa Rakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita Radyo Manila Bulonos.
4: DYHP Tatak RMN Report.
9: Padayong na dumili ang binaliw landfill pagdawat sa mga basura sa Dakbayan, Sugbo. Kinibis mamamantong direkta ng ganyo ni Mayor Nestor Archival ang Prime Integrated Waste Solutions nga mga operator sa nasigutang pasilidad. Matun sa mayor ng presidente Nini ni Padayag, kanilip paandam ang binaliw landfill pagdawat sa mga basura sa syudad. Tungkol na ini, ang kagamhanan sa Dakbayan giingon Archival nga parayong mulabay sa mga basura sa syudad gato sa landfill sa lungsod sa Aluginsan.
10: Wala, tunay mo na so ang ato nga, tunala ni exhaust lid ng tamagi. Masin ready na sila ka November.
9: Si Mayor Nestor Archival na sayang niyang Prime Waste wamos almut sa bidding ang ipakayong sa kagamahanan sa kabayan na tumiaging simana alas sa garbage collection and disposal ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
4: Radyo mo, Nationwide.
15: DYHP, RMN. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
6: Karon ay kabang nagluya, posibleng kulang ka sa B-Vitamins. Makuha ang B-Vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging o guban pa. Apan din na kinahanglan mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumplito na ang B-Vitamins ngayon mo ang kikinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B-Vitamins mga kasama, May laing pang 16 pakiri ka mga powerful ingredients maong kung makatomar ka ini. Mahimog kang abtik, alerto ug dili limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas, ayob kalimot. Pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar, maorder sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Dito maglangay may kalatay check sa kasama ang Julius Balili na kastanbay na. Nanati winner karabutangan, nadakpan, ganimino sa Diva HP, RMN Cebu karabutang, kasama ang Julius. Good morning, Julius!
16: Good morning, kasama nga Joe Boring, kasama nga Good morning,
6: Super! Oh, energetic kay Julius, oh!
16: Alam nga, mga pumunta gagagat, ano kasama nga?
6: Kinsa man ito, winner!
16: Na magbunta, gusto pa nga na ito, ning lakad niyo.
6: Kailan din mo, ma'am?
16: 55.
6: Ah, pila ka buk anak?
16: Tulo.
6: Tulo ka buk, pila na may mga edad din eh.
16: Ay, nangaminyo na, nangamura, nangkan.
6: Poro na nangaminyo, tanan. Poro na nangaminyo. Poro na nangaminyo, tanan.
16: Oh,
6: ana pa yung
16: high school
6: kasi
16: mga
6: lord. Ah, okay. Grade 9. Oh, niya pirmi ka mamin ng DMHP.
16: Oh,
6: asa
16: hantong gabi eh.
6: Hantong gabi, ito na nandawa tamang ginagpay ng palipay.
16: Yehey!
6: Yehey!
16: Kasi ako na sa palipay sa mga lord, makalawag sa palipay nga pagkakas eh. Sarita!
6: Pakpak!
16: Pakpak,
6: lingan! Ano, ako, lingan.
16: Atake na! Nakadala sa palipay dito sa DHP. Salamat sa DHP, number one!
6: Back, back!
16: So, kamo na namin na, papit na kamo na mo. Basag na mo na sa sunog. Sa mga mga palipay. Pamina lang dyan, Bunta Kanto, Gabi! Kapag ako pwede sa pamangyay, libre pa rin sa gawat. O, George, si Kuya. Kini nyo kasama ang Julius Bali. DHP, sa Pak, Carmen.
6: Sapa ka dali? Sapa ka dali? Dali ah! Mirahe! Mirahe yos! Kala! Tamay kay masayaw nanay! Oo, oo, oo, oo! Salamat kasama ka Julius Malini katong kapapanagumahan kipanagintang sa nabantong ng herbal capsule sa kabisayan ng Mindanao ang original Koi Herbal Capsule. Suplementong agikan sa pariya. Kamonggay, garlic, luyog, ginseng. Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
7: Magbayin lang yung adunay, daghan toksin si Malawas, mundili ka regular, kapag pagawa si mong hugaw, dugay ka may lisa, rabuto ni Muntian, baka sinatin kang insomnia, kanunay ka magsakit ng mulo para kinsa kalawasan ng lutahan. Dili pa ginhami, sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems. Sige mo na pagkaluya si mong lawas. Busa, pagtangat ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng mahinga panlawas. Pag inamatagad law, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso.
6: Hoy, wala man tayo oras, may gala, sa ngana lang sa kinatibukang pwersa. Sa Riva HP, Aramin Cebu, kami ang mga tigbalita.
7: Kinaan yung Radio Man, Ken Galinea.
6: Ako sa Emi Rajwan, Arul Samante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw hang tulog mga sasamang taknaw sa samang Sibianan. Happy Pista de Edito Ilan na kasamang Binji Tanghian kasamang Ken. Asa kito ilaha sa Trinidad. Parangay Trinidad. Masa nang city ng ilang kasamang Binji?
7: Manila Trinidad.
6: Gihulngan City, Negros Oriental. O niya, pista po nila ni Ma'am Bibi dito sa Negros Asakuan sa Gihulngan San. Lan nila Ruel Quirante. Oh, happy fiesta ninyo diha. Taga Trinidad og asa ning barangay ilan ni kuan ay ilan ni Ruel Quirante ay. Kalimot man kuno ko ato. Dito naman tataa to. At ang inigalas kasama Atty. Rafael Fernandez Banyo kamasunod karun dahil yun may galas sa straight to the point. Ay kalimot patagal ang tanan Daigang Diyos, praise the Lord, hallelujah. Sama ka dali
15: pagputok ng mga balita nakatutok na sa unang radyo unang balita.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
19: The The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Welcome to our reunion.
1: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated og dili na constipated imong naon.
2: Tungod na sa Super Fiber.
1: Unsa?
2: Super Fiber.
3: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
5: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: Oras sa DYHP RMN Cebu, la size 15.
8: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaanang may kasama.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Diva, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
0: Hey! Kidney care time!
3: Sakit yun akong kilid, maglisod kong pangihi, niya. Actually, di ko kakonsentrate og trabaho.
4: Okay, so nga nagka-kidney stone nung ka UTI?
3: Sa sige na ka og parat, nainom na kong soft drinks o sa junk food.
4: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
3: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na yun akong kidney stone, nga na-worried na kay o nga regular na po ang akong pagpangihi.
5: Mapalit ang kidney care sa Mercury o sa inyong suki nga butika.
1: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
8: Oo, good. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
9: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
7: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
8: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
9: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
7: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
9: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
6: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
10: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
11: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
11: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
6: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo. Kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
6: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
11: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
14: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
15: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
16: Straight to the point.
15: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa tong Sibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta live, gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
15: Kinilagay po niyo po sa kalagad sa kahanginan, kasamang Rufil Fernandez Bañok. Mao'y padayang makikuban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisong. Adlaw karong mahigala nga Lunes, pitsa 14 na. Buwan mahigala sa September tuiga 2026.
16: Straight to the point.
15: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues na may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagumanuban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
15: Nagunas tumaiskutanan karong nga buntaga mga higala. Usa ka lalaki patay human aksidente sa iyang big bike. human naligas ang ligid nini samtang nagdagan sa SRP tunnel.
16: Straight to the point.
15: Bihan ni hitabo ang mga sukintig paminaw. O kini motor-motor bitaw nga dagko in daken no, mga big bike, mga kahigalaan. Unsa bang hitabo ang naligas man ang iyang ligid? Pulbidang kuana no? Disgasyaha mga sukintig paminaw. So naa siya gi overtikan, nya pag overtik niya medyo naligas ba, ha? Mahinungdan mahigala nga na disgas siya in town kini mao nga lalaki. Nagatarik pagtaga dubutaga sa atong pagaban-uban ning atong tulumanon ning inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
15: Samtang sa laing bahin kung siyos dakbayan sa Sugbo ni himo na og mga lakang. Aron kaprotektahan ang mga residente, dinis dakbayan gikan sa pagka, pagkapakgang sa serbisyo sa tubig, epekto sa pagsigi o brownout.
16: Straight to the point.
15: Inisang grabing brownout na ito mahigala por bida, ha? Grabe na yung experience mga sukitig paminaw. Kada oras, kinini ang sa una, usa ka mag-brownout sa usa ka lugar, usa ka oras, doon ay rotational brownout, pero kadugayan, anam na magkataas ang oras nga mag-brownout. Ato ni hatagag pagtaga doon mga higalag na unsa naman yung kalakiha. Gikan sa tag 1 hour, na human tag 2 hours na ang brownout. Ato ni hatagag pagtaga rubutaga mahigala sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
15: Samtang sa laing bahin sunog sa Isla Verde, Barangay San Isidro, Dakbayan, Talisay, ni Ugdaw Gyod og kapin sa 30 ka mga panimay.
16: Straight to the point.
15: Ato sa nihatagay pagtagadubutaga sa atong pagbanoban nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
15: Samtang sa mga balita sa kauluhan og ubang bahin sa nasod, Philippine General Hospital niduso na sa ilang rekomendasyon. Ngadto sa Sandigan Bayan, human na kumplito na ang medical test ni kanhi Speaker Martin Romualdez.
16: Straight to the point.
15: Masa may rekomendasyon nila, ilang ipabilin si Martin Romualdez sa hospital arrest. Asa man nga hospital, diha ra sa PGH. Or ilang ibalhin yun sa prisuhan, kaya naan naman ni Anders Custody mahigala sa BJMP. Or ipabilin sa hospital, kay kuyaw ang iyang mga laboratory examination results. O ibabilin sa hospital, asa mga hospital, sa PGH. Or ibalik sa Cardinal Santos sa hospital. Or basic i-recommend mahigala nga dito sa St. Louis. Ito lang agi katawa-katawa mga sukitig paminaw. Kung ipabilin sa hospital, anak na siya sa PGH. Kanang PGH hospital, doon na po yung private room niya po. Maayong pagkahimo niya po ng private room niya. Malagmit kung panalitag ipabilin sa Philippine General Hospital mahigala sa Romualdez. At ito gyapon yung mahigala sa air-conditioned room mga sukitig paminaw. At yung hatagag pagtagad lubutaga. Unsa may recommendation may atong tanaon, unsa mga higala ang mga doctors diha sa PGH, unsa ilang recommendation labot ani ni Romualdez mga sukitig paminaw, ilabang isulti ang kamatuuran o ilang tapinan ang kamatuuran.
16: Straight to the point.
15: Kung panalitan doon nag sakit si Romualdez, in fairness niya, well, angay matarong na sa siguro nga ipaubos niya mo sa hospital arrest. Pero kung way sakit, nagpasikit-sakit lang. Kaya nga itong katingadaan mahigala pwerte man yung abdika mga sukitig paminaw, sa diha nga i-file na mahigala ang kaso mga kaigalaan sa Sandigang Bayan, o hangtod niya ni Gawas ang warrant of arrest na kalit man lang ni ka-admit. Muna, ang dakong pangutana, unsa man is Romualdez, big fish ni, nga big catch mga higala? Dakong isda nga nadakpa na? Or dakong drama? Atin hatagag pagtagad lubutaga sa atong pamanuban mahigala ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
15: Unsa man eh, big fish or atik ra? Ato na tayo pagtagad lubutaga sa atong pamanuban mahigala ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
15: Samtang sa laing bahin mga kaigalaan ang arraignment ni Vice Presidente Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court atong Biyernes, napostpone mga sukintig paminaw.
16: Straight to the point.
15: Doon ay motion nga giduso mga higala ang dipinsa o doon na po sila petition nga to sa Supreme Court. May labot mga higala ini nga kaso ni Vice President Sara Duterte labot na sa grave threats.
16: Straight to the point.
15: Ato sa nihatagay pagtagad lubutaga sa atong pagmanuban nining atong tulumanaw ng inyong tulumanaw.
16: Straight to the point.
15: O samtang sa pikas bahin impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte magpadayon karong adlawa. Pero wa na, ilan ang biyaan mahigala ang dibiyaan ng Article 4, niya may proceed sa Article 1, karon biyaan na sa ng Article 1, mo proceed na mahigala sa laing article nga mutuki, matod pa sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte.
16: Straight to the point.
15: O mura mahigalag ilang nasabutan, tanawon pag ma-finalize na nga ang article, mga higala sa impeachment, may labot sa bribery, inday kin, di na nila ipadayon.
16: Straight to the
15: sa
16: point.
15: Sa to pagkatus madriaga, di na to madayon. Ang ako sa mahigalang advice, bitaw sa prosecution, kumahimo ayon na to niyong ipresent sa madriaga, ha? Kay inyo tong ipresent, medyo malangan ninyo yung kaso. Murag naminaw siguro sa ato, sila sa atong advice, day. Or malagmit, nagkapare-parehan lang itang opinion nila. Kaya imong i-evaluate itong affidavit ni Madriaga pag-present pa lang dito sa House Committee on Justice. Wa pa gani ma-undergo o cross-examination si Madriaga, naguba ng daan. Maawawan ang prosecution, mahigalang ilang idayon o present si Madriaga, kay labihan mahigalang kadaghang buslot ang iyang affidavit. Pati naghanang buslot. Wa pa'y cross-examination, ha? House Committee on Justice pa to. Pag-present ng Madriaga dito, purbidang buslutan daghan. O how much mo nung ilang ipresento sa impeachment trial nga makakita o opportunity, mahigala mahatagan o opportunity ang defense nga maka-cross-examine, plus ang mga senator judges nga makapangutana.
16: Straight to the point.
15: Delikado kayo, mga higala. Una-una, siguro nila di tala na ipresent sa Madriaga kay dili mo tarong o follow, dili mo sunod sa atong script. Kaya dito pa lang sa House Committee on Justice, nihilak na mga higala nga di pa mao ang ngayan nga ihilak. Bisan unsaon pa ni mag-evaluate ang iya mga higalang affidavit, kantong napitang nga paragraph, di pa mao ang ihilak. Unta. Basi nga limot sa sequence ug asa dapit nga mag-inartist. Kaya ba na bang i-present sa korte ka ng klaro bitaw yun nga rape case panalitan ang rape victim ana imong ipanarate o balik day pagsugod na rate ana inigsugod na pangutana preliminary questions pa lang o mga pangutana pangan kisa imo ana o dili pa na makahilak day pero pag-abot sa punto ana nga mga pangutana na nga kanto na yung gi-rape na yun siya dito nang to ang yan luha so ang abogado manifest dayon nga would like to manifest your honor nga nihilak ang witness pero kini ka Madriaga tanawa tong portion nga nihilak siya mahigala wa gyud tao hinungdan. manifest po dayon si Luis Troy would like to make a manifestation your honor that the witness is crying. So, sakto ni mahigala ilang gihimo. Di na lang nila ipresent sa Madriaga kay delikado mga kagilaan o masamot mga kagilaan kauwawan ang prosecution aning kalakiha. Kaya tinuray bitaw ha? Muna akong advice daan, i-evaluate ko na daan. Ayaw niyo ipresent sa Madriaga kay inyo ganing ipresent na bida. Si Kwati Batirol gimuan ang napita. Karon mahigala, naminaw siguro sila sa DYHB, nakapaminaw siguro sa atong gihisgutan des kanginan o nakapareparihan lang itang opinion. Kaya sila, basa ba sa affidavit ni Madriaga? Pagbasa na sa affidavit, tayo kaingon sa nga, di tala ni i-present kaya marang mauawan. Bisag kinsang tawhan na, imong tanaw ng affidavit ni Madriaga, imong i-evaluate ang affidavit ni Madriaga. Kadtong paragraph 46 dai dito mo napita sa nihilak bay tanawa ko ninyo ang ayan ba sa muhilak tong napita sa mahilak ka ni mo napita. Masoko ang direktor ana oy og dramaturga dramatista pa di WHP kasabaan ka direktor ayaw sa napita hilak nganto na napit sa unaha. Wa ni takdo sa script. Atong niya agi katawa-katawa ng butaga, mahigala tagantanig pagtaga ng butaga sa atong buwan-uban usab ning atong tulumanon ng inyong tulumanon mga kaigsunan.
16: Straight to the point.
15: Una, nga karong butaga sad, ang ila mahigalang article of impeachment, wa na, muproceed na sila yung article. Stila, no?
16: Straight to the point.
15: Wa yun ma-present si Colonel Achika, wa po ma-present si Colonel Nolasco. Nga asa manapit ay, hay manapit ang proyba ato nga dunay gibulsang kwarta si Sara Duterte.
16: Straight to the point.
15: Asa man dapit ang pangawat o kwartang Sara day? Wa. Wa testimonya mahigala nga do nagigihatod malimalitas balay wa. Katutas la chika unta gipangutan nato og katus kun ni Nolasco kay naman lang ang kwarta. Og asa pa dong tong kwarta ha og mingon sa Nolasco dayto agi deliver gyud sa bayang Sara. Da kana moy klaro pero di man lay present. Nganong di man i-present si Colonel Nolasco o nganong di man i-present si Colonel Lachica?
16: Straight to the point.
15: Katarik pagtagadon, ilan lang biyaan tong article, maproceed na lang sa laing article.
16: Straight to the point.
15: Katarik pagtagadon, butaga sa atong pagbanuban, ining atong tulumanon, ining inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
15: O tungod kay tanaw nila mahigala sa article 4, may labot sa grave threats, unya, labot mahigala sa article 1, may labot sa confidential funds, murag lisod man yun, makonbinsir ang ubang mga senador. Dili kaya ang kuhaon ang 16 votes. Dili nila makonbinsi ang mga senador nga sadaan si Sara. So ang buhaton, paubsa na lang ah, ang number of votes nga makonbikto. Tanaw na ko, asla mo supak pagpirmiro mahigalang sulting si Escudero ruling mahigala sa presiding officer pagsugod pa lang sa impeachment. Nga 16 votes yun. Why may supak na eh? Nga naman, nagtuo sila nga along the way, basin o tinuo doon nagip ebidensya ang prosecution. Karon, wa may ebidensya yun. Di man makakonbinsir. Asa ganang katawang Pilipino nga naminaw na to karon. Ang mga ordinary Filipinos. Di man makonbinsir. So, unsay buhaton. Di man lisod ng konbiktuhon. Ato lang pa usban. Ato lang pa usan o pilay numero sa konbikto. Tagatanig pagtagad rumuntaga mahigalas atong pagbanoban ining atong tulumanon. Ganyong tulumanon.
16: Straight to
15: ato sana i-discuss na napita ha. Angay ba sakto ba nga usbon? Mga kaigalaan o sa may basis ha? O invite na mo sila may gala sa mga amici curie. Ato ni hatagay pagtagad mga kaigalaan. Mahinaot ang ikinig friends of court. Mutukan na sa tinuod. Hinaot nga kana na ang dili iba sa gulan o political colors. Kaya mutukan na sa tinuod mahigala klaro-klaro lang. Kana simple kaya napagkasuwat sa constitution oy, of all its members.
16: Straight to the point.
15: Atin hatagag pagtagad ng buntaga, ha? Kuhaan ninyo 16 votes, i-convincer ninyo ang mga senador, o saan pag-convincer, huwag i-ibidin sa ligiday? Mamo ko na yung problema, kay base nagdahom ni mahigala ang mga senador, nga doon nag i-ibidin sa ang prosecution.
16: Straight to the point.
15: Sa umanaro, asa may i-ibidin sa ng warta Sara? Asa may i-ibidin sa gibulsang Sara ang bisag usap mabita pangutan na Tony Pua na ama kay ebidensya nga ni Bulsa Sara Duterte bisag 5 centavos lang ha ni anang maong kwarta.
16: Straight to the point.
15: Pag ginaprubahan Anton Ron no or misuse lagi kutob ganon na misuse man kay kuno si Acosta may gala mo ay disbursing officer special disbursing officer nganong gihatag nga tong latsika kana mga kay gala ang istorya ha ato pa ng dugangan o gisgot ha manwildo si ibutan talang bisag ganon sa normal in down na normal nga kwan normal nga opisina, way labot, bisagil lang mo yung ka nga confidential ni. Usa ka tao, Manuel Dos, tibok Pilipinas, dahil. Kunya ka na, di man na ipaagi og ITM kay confidential, kung man masama ba sa construction ba nga, construction workers ba imusulduhan, nga dili ipaagi, dili ITM, di pa man na ITM lang kung construction workers. O panalitan ikaw, construction company ka, doon na kay project sa Cebu, doon na kay project sa Davao, doon na kay project sa Manila. Usa ra ka tawo may pasuldo undi gyud pwedeng ipasa og lait. Kay kung ipasa gani mo og lain, misuse na. Ato nga taga pagtagad rubutaga mahigala sa atong banuban ning atong tulumanon ning inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
15: Kung saon man pagrubiktong Sara ani nga kung imong i-evaluate ang ebidensya wa mangyud mahigala kuwang mangyud tayon kayo. Ah, unsa ang pagpamaagi? Ibanan mahigala ang numero, ha? Dili 16, ibanan kung pila ra'y maabot, mauna na. Atong ipagtagad rubuntaga sa atong pabanuban ining atong tulumanon o inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
15: Kini ug uban pang mga eskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: nikiragamo gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
1: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
3: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
2: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.
4: Ang katinig sa hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
8: Sauna, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
7: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
8: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kigaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
7: Vertigon, balik kadasig matag adlaw.
9: Kapil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.

0: Celebrate the best ever with Goldilocks.
1: Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na mga higalala sa size 48 na sa atong mamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the
2: point. Oras sa may galat sa dawaton ang report sa tukauban on board sa patrol na motorista ni Bangga sa gutter sa may SRP tunnel o nakabsan kinis kinabuhi. Ano may taon sa may hintabu ang taon mga sukit ng Paminaw? Ato sa Paminaw ang report o ba ni kasamang Jane Gallardo?
4: D-D-D-Y-H-P Tata Paraman Report.
5: Rajaman Attorney Rufiel, patay ang 35 anyos na motorista human nga nawagdangan kini og kontrol og nabangga sa gutter sa may SRP tunnel habig na ni sa may barangay San Roque Dakbayan sa Talisaya mga alas 11 pasado sa gabi. Ang driver na ilhan nga si June Delgra lumad nga taga Dakbayan sa Digos, Davao del Sur apan anaa na karon nagpuyo sa Upper Mohon, siyudad sa Talisay. Base sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit 20 EU, si Delgra paingon na unta sa siyudad sa Talisay kauban ang laing motorista nga iyang higala. Matod ni alias Kevin, kauban siya namatay nga nagpuna siya og daga ni Delgra, diin anaa sila gasubay sa inner lane. Apandihang padung na sila sa kurbadahong bahin, giingong misuway og overtake si Delgra, diin naligas iyang ligid og nawadan kini og kontrol hinungdan nga nabangga kini sa gutter. Di kataho nga na napiit si Delgra sa iyahang motor ug nalabay pa kini pipila ka metro sa sinamaoy hinungdan nga nakaangkon gid kini og grabing kadaot sa iyang lawas nga mao ko hinungdan sa iyahang kamatayon na Tony Rufila. Gisuwayan pa ni og dala sa Cebu City Medical Center apan gideklarar kini nga dead on arrival.
2: Kisama yang gibertikan na kasaman Jane katong iyang amigo ra mo yang gibertikan or unsa man?
5: Iyahang amigo ra Tony Rufila.

0: Balik, duha man ni sila gakuyog. Nagkauna to ang iyahang amigo niya. Pag paliko na nila dila pista nila to ni Rofil, matod sa investigasyon na sa atong kapulisan, ni overtake me. May kusog mong good guy ng dagan ang kanilang mga motor at ni Rofil.
1: Oh, kay big bike doon eh.
0: Big bike? Oh, kana mga big bike at ni Rofil. So, nahug na gusto siya nga muuna sa iyahang amigo. Niya karon kay naligas man niya ang likid pagliko at ni Rofil. Matod ba? Niya nawadaan siya og kontrol. Layo yun ang iyahang lagputan at ni Rufil. Di hanga naigo siya sa gaper kay napiit siya niya. Mura siya nadaro at ni Rufil. Pag human niya daro, nalagput pag good siya in town. So yung anak pa, grabe ang disgrasya, no? Niya, kanang may gani kay las 11 na to sa gabi at ni Rufil. Wala kayo nakasunod niya. Dagpo nga mga sakyanan. Disgrasya niya. Di ko alam niya sa akong kapulisan niya. Nahugin na siya nga self-accident at ni Rufil. So makahatag po ni siya o pagtulunan sa atong mga motorista, sa atong mga riders at ni Rufil. Nga kung mahimo magdubli ang tinggib sa ato ang pagbiyahe. Bahalag unsa kaminyaw, maabot raman kita sa atong destinasyon ng tate ni Rofil kung magamping lang kita sa atong pagbiyahe.
1: Mao yun, niya kuya ni kay motor-motor, kusog naman managan, dagkog makina ni mga big bike kasaman Jane, o niya gipabulhot na dihagdagan. Sus, ginoo ko.
0: Tinood din natin ni Rufil niya, labi na nga ka naging hapit na kadlaw natin ni Rufil, so balibumurag sila na lang ba ang gadagan sa karsada.
1: Nga noon, nakadlawan man sila kasama din, wala na mga hubog, wala na mga katugon, o sa kunong kuha na hitabua?
0: Wala ni matod pa atin ni Rufil, wala naman ginihatag na itong kapulisa niya kung nakainom baka ni kay ang ilahang giin niya ni Rufil, di ka naman sila nagpagasolina. Nga ni padong naunta ni sila sa dakbayan sa talisay, pero padong naging ni sila unta mo uli. Apan wala ni nakauli o buhi si Delgra atin ni Rufil tungod sa maong disgrasya po. So ang tindig ka kanunay mga kasama sa atong pagbiyahe kung asa man ganit tapainom. So far kasama atin ni Rufil, mauna ang atong nakuha gikan din niyo sa may traffic enforcement unit. Kauban ako sa itong Armament Patrol at ang Speed Pilot, Rajiman Justin Sumampong. Ako sabay niyo, Rajiman Jane Galliardo, DYHP, Katak Armament.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rajiboy! Nationwide.
1: Salamat na Jane Galliardo sa mga report. Naghatos yung oras may gala lasay, 53 na standby sa ito pagbalik.
4: Uy, 150 over 100 man.
5: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
4: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
5: Ay...
6: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkaduog ko sa kidney care. Naghan ko noog maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yun sama sa pomegranate.
7: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
8: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
11: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
12: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
10: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
11: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
12: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
10: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
1: Atong attack na may gala last 54 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to the
1: atong
13: point.
1: Atong matagal pagtagad may gala itong mga isgutanan rumbutaga. So karong adlawa, tanaw na to, in fairness, may galas prosecution na. In fairness nila, basin o karong laing article of impeachment, basin na sila mapresentar nga witness day. In fairness nila. But kadto to ang article 4, kato na nakita na nato ba? Alanganin yun. Unya, ang article 1, labot sa confidential funds, alanganin yun. Ah? So tanaw nila kung maoy basihan ang ebidensya para pagkumbiktong Sara, lisod yun. Lisod yun. O ang mag-evaluate ba ang mga taong ordinary ron nga naminaw lang? O mismo mahigala ka to mga Og sa, kuhan pa nila eh, Anisa, iba lang. Kana mga higalang confidential fans nga isyo, doon ay, wa magi, wa ma-establishan nga si Sara ng awat o kwarta sa gobyerno, Dekin. Wa ma-establishan. O nga ni, kung doon ay mahigala ilang nakuha nito nga, di-question nga ano kung doon ay mga tambal, di pamalit. Wa po ma-establishan o naunsang pagkitabuha, gihatag ng mga tambal dito mahigala sa mga confidential agents. Kay kanina ito mahigala ang Office of the Vice President ang hatag sa nagtambal. Doon ako masay budget sa una. Huwag yun ma-establishan ba nga katong pagpalit o tambal nga katong ipapalit o tambal na sa uts bulsa. Huwag man yun. Kisa man nga witness ang nakasulti na huwag yun. Ang ilalag yung gibikil nga ang kwarta gikan sa bangko, wa ba ganit kagunit sara? Wa ganit testimonya na yung nakagunit sara ang kwarta ha? Kamantay, bago mo na ba'y testimonya nga nakagunit sara ang kwarta ha? Gikan sa bangko, gi-withdraw mahigala ni Special Disbursing Officer nga si Gina Acosta. Pag-withdraw ang Gina Acosta, gihatag nga tong Kenel at Chica. Maura. So, kana nga portion, kay ngano ko nung gihatag nga tong Kenel at Chica? Kana lang nga bikil, kay ngano ang Special Disbursing Officer si Gina Acosta magyon. Ngano gihatag man ngatong Latsika? Ang tubag ni Gina Acosta, wa man ko maswito ano ko sa intelligence man sa Latsika kay Colonel Guna. Iya ko ng trabaho. Siya na'y bahala dito. Mauna na'y bikil. Wa gyud mga higalam establishar nga unta kung di pangutana sa Latsika, ikaw Latsika, ikaw magi last touch in kwarta day. Wa may lang testimonya nga kanang kwarta ha. Wa ganit kagunit sara anak. Nabay testimonya na kagunit sara wa. So, kung magduda ang mga senator judges, o gusto kayo kamatuuran ba, hasta ang prosecution nga, gibulsa ng kwartaha, na misyos ng kwartaha, pangutan a si Colonel at Chica, na asa man naabot ng kwartaha, Colonel. Labi pag maingon si Colonel at Chica, tinuuran ano, akong i-deliver ni Sara Duterte, kana kwartaha. Na kana, niya i-cross-examine si Colonel at Chica, o niya, ma-establishan yun niya, dahil mga pictures, ano ba? Pareha ba itong mga 18 marins na nag-deliver o kwarta, doon ay mga pictures malita. Yan, itanaw ang picture kung AI generated ba? Makuha mo na sa NBI. Huwag tanaw nyo rin AI generated bagdi, wala na tanawa. So simple as that. Wala na nila mahigala i-present si Kenila Chica. Kaya basi niya mutugan to si Kenila Chica nga, tinuuray bitaw. Ang kanang kwartaha, gihatag na ko ni Kuan Moni Moona. Basing maamong panang uban hinuunday. So karon, upasangin lang ni Musara. Pasangin lang ni Musara mahigalang kurakot, hain mandapit, nga kanabang doon na ba'y ma-establishar nga kwarta sa gobyerno, nga si Sara mo'y nagunit, unya na huwagtang ng kwartahan na asa yung mga kamot. Asa mandapit na, as kinsa may nitestify na waman. So muna, nga kuwang kayo ang ebidensya mga higala nga ikonbikto si Sara Duterte, ang mga yanong tao nga naminaw na to karon. Wa man gani, testimonya nga na, naabot na sa mga kamot ni Sara Duterte ng kwartaha, Indekin.
13: Straight to the point.
1: Tatagaan ta mo example ba? Ina, para mahibaw, ano giba? Di ba nangayong matagtabang? Kana doon ay mga kalamitis. Inig pangayar tong tabang, di pagunsaha, ako na example akong kagulingon. Ako'y nanawagan rin tabang. Pero inig panawagan akong tabang diri, akong gamiton mahigala kay sa ako na lang gigiingon, dili ko akong Gcash number mo akong gamiton kay tungod sa akong kabisi sad nya mosud na mga kwarta diha nya pag-ihap ba ni amay mga maayo na to nga mga kini ato mga babae sa newsroom diha pa sa admin nga bisa pag sinsiyo iphone di kamulay kwan kini kamulay ihap so usa man mitabo kana mga atong madawat nga kamatay mo to may hinabang inig ako inyo no, gamitan ning Gcash number ni Inday Maris Abadjes. Dapay Gcash Inday Ken Galinia. Ug mudaghan na dapay Gcash ni Inday Aida Tampos. Apil na ganila bininagko na mahigalang kalamitis. Dapay Gcash ni Rina Lau nila ni Arcili Dibuta, Pap Sakol. Apil na tanan. Unya, naan ang kwarta ninyo? Ang mga naminaw na ko ba? Naan na? May donate mo. Pag donate ninyo, ako mismo wako kagunit anang kwarta. Prangka ba lang? Pero ako naghatag og direksyon nga ang kato mga namatyan sa linog no tagaan ta to pila may kwarta na abot na to niya mo naman okay tagaan ta to tag 15,000 kada usa kato namatyan katong uban sa man mao kwantag bugas pila ka sakong bugas ako naghatag og direksyon pero wa ko kagunit anang kwarta ha Pagkumplito mi ana og record diri asa napunta ng kwarta. Umamasangil na kung inyo kong kumbituhon niya, kurakot yun. Huwag magkini ko kagunit. Muntay ganay. Tanawa, mo ay naitabo ni Sara Duterte, huwag ganit siya kagunit anang kwarta, ha?
14: Straight to the point.
1: So kinsa may mabuot nga tao na imong kumbituhon, imong hukman siya nga lustay, nga huwag magkini siya kagunit. Kung may testimonya, huwag man mga higalay witness nga nakasulti sa ilang gipang present nga witnesses, huwag nakasulti nga kanang kwarta, ha? Dito tugpang Sara Duterte, wa. Kaya ba, klaro ba lang, example na to ba nga, para ba lang, sayon subtons publiko ba? Tinood, may kapila man ko nangayog tabang dire. Ako yung nangayog tabang. Pero, hindi pa ngayon akong tabang, mamalihog ko sa kong mga kaubanan, wala ko ina nga, di ako GCash number, kari butang. Wa. Ngayon ko, ari, di ka, inday Marisa ay. Di inday Ken, inday Aida. Kay astang sinsiyo kinato mga kababayan an may mugunit og kwarta. Ako pa sabot nga di ko may mugunit kwarta, kamao ta mugunit kwarta, pero kini min aning kwartahang klase gud mga kagalaan nga gikan sa ato mga listeners. Ato ipagunit naglain labi nag mga babaye to pagunito, maayo mo gunit. Wa ko ka. Igor ko ibay pila na may to kwarta ra din, abot na tagwa na, sige mo ba? I turn over ta na dito. Og daghan ang mga tagaanan. O katong mga namatyan, muna itong ihatag. Katong kwan, tagaan tayo bugas, tag 5 kakilo kada usa, pila magkabok na kwan, o pila kasako itong paliton. Kamong, ang ako mga listeners di WHP, nakasabot sila na. So, ang ako example akong kugulingon nga, kanang inyong tabang, wako kagunit. Karon, atong akong i-relate nito kang Sara, kanang confidential fans, wako kagunit si Sara, sa kurta. Wako kagunit si Ike, mana, niyagi. Paingkas dito sa landbank, gikuha ni Gina Acosta, pagkuha ni Gina Acosta, gihatag ni Kenneth Chica. Way testimonya nga nabot ni Sara Duterte na kwarta. Niyo sa umano yung papasangil na si Sara Duterte, kurakot, gilustay ang kwarta. Dako kayong dunay dakong missing. Missing link. Ha? So sa umano yung pagkumbikto? Kung ebidensya may basihan, lisod yung kumbikto man ang pausban talaga, us-usan talaga ni Romero. Kana ba prangka-prangka balang pagka-istorya? Klaro-klaro balang pagka-istorya? Ang bikin lagi na kay si Gina Acosta, Special Disbursing Officer, dapat siya yun ang muhatag dito. Madani mo ng mga intelligence personnel dekin, ikaw may manghatag ka na dito. Mahilhan na sila nga, guan? Magkasabot nila, maglinya sila dapat kay Nasi Acosta dito, maglinya, takit ako sa Acosta dito. Ato ba sagulan ba sa ato ba pagsabot bitaw sa balaod o sa ato pagsabot sa aktual nga mga panghitabo, sagulan po to common sense pod gamay, ha? Bisan gani manildo sa construction gani, kana construction workers imo silduan unya ang imong company karon, ikaw engineer na minaw na karon panalitan, do na kay project dinhi sa Cebu, do na kay project sa Negros, do na kay project dito sa Mindanao day ken kidako-dako na imong construction company, na kay gisaligan nga may tigsildo. Unya kanang pagsildo kay di man ITM gi personal man nga sildo day. Og imo na nang ipasa di po sa lain imong kasaligan dito sa Davao. Kung saan na, misuse na day na. Kada day mo yung day nga. O, si Mabibi, may manildos drama na to. Atong drama, ITM ang ilasilo. Ba't ang uban ng mga talent sa to? Kuhan pa man na. Kwarta may hatag yun. O, si Mabibi karon, may manildo dito. Siya may kong isugo. Og iyang ipasa ang Teresa. Teresa, ikaw lay isildo. Sakto pa. Nanay, simple analysis ba? Simple lang example. Para ang mga tao ba di maglisod bitaw sabot? Kano list doon man itong sabot na? Na ako yung sinaligan dari atong admin mga higala nga mo imuad to kay nalahi man itong Thomas Picas Department ng drama. Mo kamoy tigsildo dito. Karon, mingon sa mabibi. Medyo nabisi mo ko di, dari, ikaw lang isildo diha. Ako ihatag ng kwarta ni mo. Ikaw lang bahala diha. Kana di ay pagkasuguan sa mali na sa tupa. Mura ta nang what kind of Jesus ginoko niya imong pasangin lang nga doon na korupsyon na na. Waka kabaliwa na ng panahon na. So muna akong giingon, kuwang pa dapat ipresentar lagi unta sila Chica. Colonel Chica o si Colonel Nolasco, sila man maoy intelligence officers. Ipresent sila, nga nung gibiyaan naman. Ambak naglaing artikol. So, unsa ang pagkonbiktong Sara ana? O atong basihan ang ebidensya? Ah, usbon ta lang ning kwan, huna-huna na di lisod konbiktong hon og ebidensya basihan. Usbon na to, kupila ra. O pilay maabot nga buto, mauna na. Onya, matarong pa ng kalakiha at tiwaso gisgot onya mga sukintig paminaw. Padung na Supreme Court, delikado pa niya anular pa ng maong klase sa decision in Daken. Ha? Kini dako man ning lalisunon of all its members under Article 11 sa ato mga higalang constitution at i-discuss dugang onya ha. Kaya nga ito magudunan giimbitan nila ng mga friends of court. Ang atong panghinaot na kining friends of court, mo honest lang yun sila nga, unsay klaro yun niya naas bala, o dili ba, sagulan bag political color? O, labi na kinis David yun, taga Cebu man eh, mabati matas Argao, sipa man yung atong programa sa Argao. Ako manawagan kong former Chief Justice David eh, nga, itugan lang tinuod ba, kanang klaro-klaro lang ibilin sa katawang Pilipinon at tinarong. O, anak ra. Simple ra atong hangyo, former Chief Justice Hilario Davide, ibilin sa mga tao, tiguan-tiguan ka naman, ihatag, kung unsay, tarong, na pag-evaluate, ani, ano ra? Kini, opinion man ng ila, ang hatag o final, ani mahigala nga, decision, ang impeachment court man nag-Japon, ang court of last resort, ng Supreme Court, Japon, kini ilang ihatag mga opinion na, itong tiwason o niya, gisdot, umalabang sa RMN 558 Manila, nga masunod na kanundayon. Ato ang attack na alas 7:07 na.
13: Live via satellite. RMN News Nationwide.
15: Pulis at sundalo ang idineploy para magbantay ng seguridad ng halalan dyan sa Barm.
13: Halalan sa Barm. The RMN News Parliamentary Elections Special Coverage. Special Coverage. RMN Live Report.
15: At dahil ito po ang RMN Power of Hyperlocal, meron tayong live report mula ho dyan sa Basilan. Naroon live si Rajuman Mirasol Monteza ng RMN Zamboanga. Magandang umaga sa iyo, Rajuman Mirasol.
16: Rajuman Alexander, magandang umaga. Tuloy-tuloy nga ang pagdating ng mga botante dito sa Lamitan Central School, sa Lamitan City, sa Basilan. Ito yung pang makibahagi sa kauna-unahang Barm Parliamentary Elections ngayong araw. Simula pa kanilang alas 5 ng umaga, nagsimula na ang botohan at makikitang mahigpit ang pagsusuri ng mga otoridad sa mga bag at ang mismong mga botante na papasok sa paaralan kung saan nga ay 6 na barangay ang naboboto rito ngayong araw. Sa kabila naman ang naganap na pamamaril sa pamamahay ng isang District Representative para sa Barm Parliamentary Elections noong Biyernes ng gabi na ikinasugat ang 2 katao at may mga banta ring kumakalat laban sa Lamitan City ay naging maayos naman ang sitwasyon mula nitong nakaraang Sabado hanggang sa kasalukuyan. Subalit makikitang mas mahigpit pa at pinaigting lalo ang seguridad na ipinapatupad ngayon dito sa Lamitan City. Una na ring pinabulaan ni Lamitan City Mayor ang banta na kumakalat sa social media at mga online platforms at sinasabing ligtas naman ang lungsod at hindi ito dapat makaapekto sa mga botante at hindi dapat matakot na lumabas upang bumoto ngayong araw. Sa kabubuan naman ay tahimik ang sitwasyon dito sa buong lalawigan ng Basilan hanggang sa mga oras na ito at patuloy naman ang monitoring na ginagawa ng kapulisan, kasundaluhan na Philippine Coast Guard at iba pang mga otoridad na nagtulungan nga dito ngayong araw upang matiyak na ligtas ang mga Basileño sa pagsasagawa itong kauna-unahang Barm Parliamentary Election. Kasama mo mula rito sa probinsya ng Basilan, Rajuman Mirasol Monteza, Tatak, RMN.
15: Maraming salamat, Rajuman Mirasol Monteza. Ito na po yung balita natin tungkol sa mga lugar dyan sa Barm na nasa ilalim ngayon ng COMELEC control. Kasama natin sa balita si Rajuman Eman Mortega Eman.
13: RMN Live Report.
17: Nagdesisyon ng COMELEC and Bank na ilagay ang Cotabato City sa ilalim ng COMELEC control. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ito'y dahil sa ilang insidente ng papaputok ng baril at nangyari pagsabog kusang isang IED o Improvised Explosive Device ang kinamit. Dagdag ni Garcia, mismong nagdala ng IED ang siyang naging biktima ng naganap na pagsabog. Inilagay din sa COMELEC control ang Maluso, Basilan bago magsimula ang butuan. Sinabi ni Garcia, nalaman nila na 36 mula sa 68 presinto ay nagka-problema sa mga balota. Anya ang mga nasabing balota ay na-appreciate na at natukoy na din nila kung sino ang nasa likod nito. Kagad naman ipinagutos ni Garcia ang reprinting ng mga balota sa 36 na presinto habang umaarangkada na ang 2026 Warm Parliamentary Elections. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyoman Eman Mortega, sa Talk RMN.
15: Maraming salamat, Radyoman Eman Mortega.
13: Balansang Bar, the RMN News, Parliamentary Elections, Special Coverage. Special Coverage.
15: Nababahala ang Election Monitoring Group na Climate Conflict Action Asia sa mga ulat ng vote buying at iba pang mga election-related incidents kaugnay ng kauna-unahang barn parliamentary elections. Ayon sa CCAA, naobserbahan naman ang pagbili ng boto sa Cotabato City at ilang bayan sa Lanao del Sur kung saan naglalaro sa 1,000 hanggang 5,000 piso ang ibinibigay sa mga botante. Nakapagtala rin ng shooting incident sa rehiyon at kabilang na rito ang pamamaril sa isang barangay chairman sa Basila noong September 7. Batay naman sa record ng Critical Events Monitoring System, simula sa paghahain ng kandidatura noong Mayo 5 ay nakapag-ulat na ng election-related incident sa Maguindanao Provinces, Laguna, Lanao del Sur at sa tinatawag na Special Geographic Area. Sinabi pa ng Climate Conflict Action na makasaysayan at kritikal ang magiging resulta ng BARM elections dahil nakasalalay rito ang kinabukasan ng usaping pangkapayapaan. Gayunpaman, mas kailangang bantayan anya ang karahasan matapos ang halalan, lalo na kapag tinanggal na ang mga dagdag na seguridad sa rehiyon.
18: Labindalawang minuto na ho nakalipas sa alas 7 ng umaga, 7:12, nahaharap naman sa aligasyong vote buying o pamimili ng boto si dating Commission on Elections Chairperson Attorney Sheriff Abbas. Batay po sa kumakalat na post ngayon sa social media, may 3,000 pisong pera umano ang ipinamimigay na kalakip ng sample ballot na may pangalan ni Abbas. Naglabas na ng show cause order ang COMELEC hinggil sa viral photo na yan upang pagpaliwanagin si Abbas sa loob ng 24 oras. Si Abbas ay kasalukuyang kandidato bilang district representative sa unang distrito ng Cotabato City sa ilalim ng partidong United Bangsamoro Justice Party. Mariin naman pong itinanggi ni Abbas yung aligasyon na yan at iginit na bahagi lamang iyan ng paninira sa kanya.
15: Mga butante sa BARM, pinaalalahanan na sundin ng mahigpit na patakaran ng COMELEC. Kasama natin sa Balita Radyoman Grace Mariano.
19: Hangad ni Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adjong na maging mapayapa at matagumpay ang kauna-unahang regular na eleksyon ngayong araw sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Bunsod nito'y hinihikayat ni Adjong ang mamamayan sa Bangsamoro na lumabas at bumoto para pumili ng kanilang mga leader. Nananawagan si Adjong sa mga butante na sundin ang mga patakaran ng Commission on Elections at tiyaking magiging maayos ang kanilang pagboto. Git ni Adjong, mahalagang mapanatili ang kapayapaan at huwag hayaang malagay sa alanganin ang mga nakamit sa proseso ng kapayapaan.
20: Lumabas po tayo, bumoto po tayo, exercise po natin ang ating kapangyarihan na bumoto at mag-elect ng ating mga leaders at sana po ay hindi po tayo ma-fall into kumbaga mag-gumawa ng anything that would upend ang mga nag-gains of the peace process. Ibig sabihin, maging mapayapa po tayo, maging sumunod po tayo sa magandang patakaran ng COMELEC at bumoto po tayo ng maayos.
19: Yan po ang pahayag ni Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adjong. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
18: Samantala, law enforcement units at ahensya ng gobyerno dyan sa Mindanao nagkaisa para tiyaking ligtas at magiging matagumpay ang kauna-unahang parliamentary election sa BARM. Narito balita ni Rajman Giner, kabanday ng Armen Iligan.
21: Nagkaisa ang mga law enforcement units at iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa Mindanao upang matiyak ang ligtas at matagumpay na pagsasagawa ng makasaysayang kauna-unahang parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ngayong araw, Lunes. Nag-deploy ng karagdagang matauhan ang mga kapulisan at militar mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao nitong weekend upang dagdagan ang kasalukuyang puwersang pansiguridad sa BARM at tumulong sa Commission on Elections o COMELEC sa mga huling paghahanda para sa halalan. Noong Sabado, dumating sa Marawi City, Lanao del Sur, ang karagdagang 300 sundalo mula sa 29th Infantry Battalion ng 4th Infantry Division, habang mga tauhan naman ng 30th Infantry Battalion ay itinalaga sa Tubod, Lanao del Norte. Sa Lanao del Sur, tumulong ang Provincial Police Office sa mga opisyal ng COMELEC at mga miyembro ng Electoral Board sa pagsasagawa ng final testing at sealing ng mga Automated Counting Machines o ACM noong Sabado. Sinuri rin ng mga tauhan ng PNP at Philippine Army ang mga polling precincts upang matiyak ang seguridad at ang kahandaan ng pagsasagawa ng halalan. Mula rito sa Marawi City, kasama mo sa DXIC at IFM News Iligan, Rajaman, Generic Kabanday, Tata RMN.
0: Patalan sa BARM, the RMN News Parliamentary Elections Special Coverage. Special Coverage.
2: Samantala,
22: RMN Live Report.
2: Kumuha tayo ng sitwasyon dyan ho sa malabang Lanao del Sur at naroon live si Rajuman Mar Alawan ng RMN Pagadian. Rajuman Mar, kamusta kayo riyan?
23: Rajuman Sander, mula po dito sa may Jose Apa de Santos Central School sa may malabang Lanao del Sur, bandang alas 6:20 kaninang umaga, ay sinimula na ang butuhan dito para sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM Parliamentary Election, kung saan unti-unti na rin dumaragsa ang mga regular na butante sa dito sa voting center sa may Jose Apa de Santos Central School, kung saan inaasahang mahigit 3,000 butante ang inaasahang buboto ngayong araw. Sakop ng naturang voting center ang mga butante mula sa apat na barangay, katulad ng Barangay Bacayawan, Barangay Justice, Barangay Masaw at Barangay Makaurandi. At meron namang siyam na voting precinct sa paaralan na ito, habang ang mga guro ang nagsisilbing miyembro ng Electoral Board, Rajuman Sander. Sa ngayon, matiwasay at mapayapa naman ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM Parliamentary Election. Wala rin katunggali ang tumakbong representative dito na si Ari Balindong, kung saan siya ang kandidato para sa representative ng 8th Parliamentary District sa ilalim ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP. Mahigpit naman ang seguridad sa lugar matapos mag-deploy ng mga sundalo mula sa 1st Infantry Tabak Division at mga kapulisan mula naman dito sa bayan ng Malabang, maging sa mga pangunahing lugar, Rajuman Sander, mula sa Sultan Naga de Bamporo, Lanao del Norte, hanggang dito sa Lanao del Sur ay may mga nakatalagang pulis at sundalo para sa seguridad ng halalan. Sa ngayon, Rajuman Sander, hindi naman gaanong marami ang mga butanteng andito na sa may Jose Apa de Santos Central School, ngunit aasahan na mamaya ay dadagsa ang mga butante galing sa apat na barangay para pipili sa kanilang mga representative sa BARM Parliamentary Election.
2: Oh, mukhang maganda rin ang panahon dyan sa Malabang.
23: Yes, no, Rajuman Sander, maaraw ngayong umaga dito sa may Malabang, Lanao del Sur po.
2: Ayun.
24: Pwede ba ako magtanong din ng isa? Ano yung general mood dyan ng mga kababayan natin na bumoboto pa?
23: Yes, Rajuman Sander, kanina pong alas 6:20 ng umaga ay sinimulan ang butasyon kung saan pinapauna po yung mga senior citizens, PWDs at mga pregnant women. At sa ngayon naman ay nagsimula na rin ang mga regular na butante kung saan pinapasok na ng mga sundalo at pulis dito sa may Jose Apa de Santos Central School para makaboto na po sa BARM Parliamentary Election.
2: Maraming salamat, Rajuman Mar Alawan. Mag-iingat kayo.
23: Maraming salamat, Rajuman Sander, mula po dito sa may bayan ng Malabang, Lanao del Sur, kasamang Rajuman Mar Alawan, Tatak RMN.
22: RMN Flash Report!
24: Alamin natin ang latest at flash report dyan sa Central Pilot Elementary School sa Cotabato City. At maghahatid po sa atin ang flash report si Rajuman Jul Dimapalao ng RMN Cotabato. Jul?
25: Yes, dito po sa bahagi ng Central Pilot Elementary School, narito tayo sa labas ng naturang polling centers center na kung saan nga few minutes ago naganap po ang pagpapaputos ng baril. Ano? Initially, dalawa po ito pong tatlo. Tatlo na po ito pong nakikita natin na hinati sa bahay pagamutan. And bate po sa initial information na nakala po natin, meron di umano na pinapasok na isang individual o pumasok na isang individual na boboto sana. Tapos sa pilitan ho anilang pinalabas ng isa pang anang ilang grupo And then after noon, pinugbog, maliban po sa pinalabas, pinugbog nila. And then saka mga radyo man na kasunod na, rumisponde yung kasamahan ng naturang individual na binugbog. Ngunit sa kanila pang pagpasok umano, diyan sa bahaging ng gate ng naturang paralan, bigla lang silang hinaras. Pinagbabaril di umano ng hindi pa matukoy ng mga individual, mga grupo. At nagresulta nga, una, yung dalawa sa front na tutulong sana sa isang sugatan, sa isang binubugbog na kanilang kasamaan, yun po yung natumba diretso, tinamaan nila sa sasakyan pati sa kanilang mga pa.
18: Pwede magtanong, itong sugatan, ano to, mga botante ito?
25: Itong sugatan na ito ay mga botante at the same time taga-suporta ng isang partido. Opo.
18: Itong mga ito, mga sabi mo, mga 2 minuto lang nakalipas nung sila, nung magkaroon ng barilan dyan. Ano ito? Mga nagbarilan ba ito? Sabi mo kasi nagpaputok ng baril. Paano yung naging palitan ba ito ng putok?
25: Allegedly, yung binabanggit dito, may report na initially, may report na nagkapalitan ng putok, pero dito naman sa other side na natanong natin, sila, di umano, ito hong, meron di umanong bumaril sa kanila, dyan po sa loob, nung sila po ay makapasok para nga tulungan, kunin yung kanilang kasamahan na sugatan. Ano? As of the moment, latest update lang sapagkat meron po pala tayo nakikita dito na isa pang individual na sugatan din. Ito, immediately dinadala sa pagamutan. So, ito na yung pangatlo na nakita ho natin na sugatan dito po sa naturang area.
18: Sige, Jul, kailangan din malaman natin saan galing yung mga, kasi may gun ban ngayon ha. Kung ito bang mga sugatang ito ay saan ang galing yung kumbaga, sino nakasugat sa mga ito? Kasi may kausap ka bang sundalo? Sundalo ba yung source natin?
25: Itong nakausap ko doon sa una na nagsabi na ito'y palitan ng putok. Okay? Initial pa lamang ito coming from our PNP. Apo, sinubukan ko rin ho na tinanong ko rin kung pwede ho siyang makapanayam. As of the moment, hindi pa po pwede kasi parang pinokordon pa itong lugar maski kami hindi pa pinapaalpas dito sa labas, hindi kami pinapapasok.
18: Alright, sige Jul, balikan mo kami mamaya please ha, importante ito kasi may gun ban ngayon kung saan galing yung mga baril na nandyan. Apa? And anong partito ba ito, nakasingit lang ba itong mga ito o paano? Thank you Jul.
25: Yun po ang inaalam pa ng mga authority kung bakit nga nakapasok sa kabila ng mahigpit na pagbabantay siguridad dito sa labas ng gate ng naturang polling center. Yung mga baril.
18: Thank you, Joel.
25: Yan ang report kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato. Mula dito sa Cotabato City, Radyo Manjuli Mapalaw, Tataka RMN. RMN/Report!
3: Samantala, sa mga balitang may kinalaman pa rin sa barn parliamentary elections, ligtas na i-detonate ng mga otoridad ng isang hinihinalang improvised explosive device o IED sa Barangay Balobo, Lamitan City, Basilan, madaling araw kanina, Setyembre 14. Batay sa inisyal na ulat, nagsagawa ng intelligence-driven operation ang mga tauhan ng Lamitan City Police Station, Red Tracker Team at 52nd Special Action Force, maging ang PECU Basilan, maging ang 112th Division Reconnaissance Company ng Philippine Army, bandang 1:15 ng madaling araw kanina. Pero matapos na makatanggap ng paulit-ulit na impormasyon hinggil sa posibleng pagkakaroon ng pampasabog sa lugar, nang matagpuan ang hinihinalang IED, agad itong isinailalim sa safety procedures ng mga tauhan ng Police Explosive Ordnance Disposal o PECU. Bandang 3:30 naman ng madaling araw nang isagawa ang controlled detonation. Wala namang naitalang nasugatan o nasawi sa insidente. Kabilang sa mga na-recover, nabahagi ng hinihinalang IED ang electronic blasting cap, TNT na pinaniniwala ang pangunahing pampasabog, keypad cellphone, 9-volt battery terminal, mga concrete nail, plastic receptacle at ilang wire. Abangan sa aming pagbabalik, big time oil price hike asahan bukas.
18: Article 2 o yung hindi may paliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte, sisimula na buntalakay ng prosekusyon ngayong araw.
3: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
4: RMN Network News.
5: Mga Ay, butag Pilipinas sa Idupos.
6: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
5: Right. Commission on Elections. Dangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
7: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
8: Mabilis ang daloy ng mga impormasyon mula sa mga naririnig, napapanood o nababasa. Chances are, may lalabas dyan na detaling liku-liko na nagpapanggap bilang credible news. Teka, ayaw natin yan. At ito ang dahilan kung bakit mahigit 7 dekada nang narito ang Radio Mindanao Network upang ipagpatuloy ang tungkulin mula noon hanggang ngayon na mangalap ng mga impormasyong kumpirmado at totoo. Maging mapanuri ang balitang walang basehan, huwag basta paniwalaan, huwag magpalinlang. Siguraduhin verified ang balitang sinusundan, kaya tutok lang. Dahil sa RMN News, ang mga balitang budol hindi pinapalusot.
9: RMN Network News.
11: 7:26 ang oras ngayon. Umabot na sa 76 ang kumpirmadong nasawi sa nasunog na MV June Aster sa Port of Osakpuron, Palawan. 43 naman ang nakaligtas sa insidente, habang 13 pa ang patuloy na hinahanap. Nasa kabuuang 134 ang mga nasa manifesto, kung saan 2 ang hindi nakasampa sa barko nang umalis ito sa Baseco Port sa Maynila noong Martes, Setyembre 8. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Philippine Coast Guard sa mga naulilang pamilya at tiniyak na tuloy-tuloy ang operasyon sa iba pang nawawala.
24: Samantala, makibalita tayo sa probinsya. Flash flood sa Dinalupihan, Bataan, iniugnay do sa pagguho sa Mount Balikabok. Diyan po ito sa Zambales. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
26: Tinitingnan posibleng sanhi ng malawak ang flash flood sa Dinalupihan, Bataan, ang malaki ang pagguho sa Mount Balikabok sa Subic, Zambales. Ayon sa UP Project NOAA at MGB Central Luzon, milyong-milyong cubic meters ng lupa, putik, graba at bato ang rumagasa sa mga drainage at river system patungo sa mga komunidad sa downstream areas. Sa updated report ng UP Resilience Institute of NOAA Center, hindi ordinaryong landslide ang insidente, kundi isang rainfall-triggered rock slide, debris avalanche, debris flow flood cascade, kung saan magkakasunod na naganap ang pagguho, pagragasa at debris at pagbaha. Bago ang pagguho noong Agosto at 30, umabot sa 2,210.4 millimeters ang naitalang ulan sa Abukay, Pag-asa Station nitong Agosto, mahigit 10 ulit kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Patuloy na sinusuri ang posibleng panganib sa ilang barangay sa Dinalupihan at Hermosa. Kasama mo sa Bataan, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN.
11: Mga pampublikong ospital sa Naga, halos punuan na ng mga pasyenteng tinamaan naman ng dengue. Kasama natin sa balita Radyo Man Paulo Papa ng RMN Naga.
27: Halos mapuno na ang Naga City General Hospital ng mga dengue patients na nangangailangan ng confinement. Ito ang isa sa mga ibinahagi ni Naga City Mayor Lenny Robredo Hinggil sa 3 bagong wards na binuksan kamakailan lamang na may 40 hospital beds. Ngunit ayon sa pinakahuling monitoring ng punong lungsod, halos mapuno na ang ospital, kabilang na ang bagong bukas na ward. Dahil dito, kinailangan ng pamalang panlungsod ang Naga na paghandaan ang karagdagan pang higaan na ilalagay sa koridor ng hospital para sa mga pasyenteng kailangan na ipa-confine. Pinasalamatan naman ni Robredo ang lahat ng health professionals, maging ibang staffs ng ospital sa pag-asikaso ng mga pasyente sa kabila ng dinadanasang health crisis dito. Kasama mo sa DWNX RMN Naga, Radyo Man Paulo Papa, Tatak, RMN.
24: Sa probinsya, ambulansyang sumundo sa kanilang tauhan, bumangga sa street light sa Iloilo. Mayroon daw pong 6 na nasugatan. Kasama natin sa balita si Radyo Man Rezzy Bordo ng RMN Iloilo.
1: Bumangga ang ambulansya ng Dr. Ricardo Y. Ladrido Memorial Hospital ng Lambunaw, Iloilo sa poste ng streetlight sa Barangay Hines, Patag, Kabatuan dito sa Iloilo. Sa panayam ng Orman, Iloilo kay Police Captain Mary Den Herbolinga, officer in charge ng Kabatuan Municipal Police Station, sinabi nito na nagmula sa Pavia ang ambulansya sakay ang 12 na personnel ng hospital matapos sumali sa kanilang palaro. Aniya nang dumating sa palikong bahagi ng lugar na wala ng kontrol ang driver sa manibela, rason na bumangga ang sasakyan sa poste. Bilang resulta, nakatamo ng minor na sugat ang 6 sa mga sakay, pati na ang driver. Lumalabas sa investigasyon ng otoridad na bago pa man tumakbo ang ambulansya, nakita na ito ng problema sa manibela, ngunit ipinagpatuloy pa rin nila ang kanilang biyahe. Kaagad namang sinundo ng ospital ang kanilang mga personnel at ginamot ang mga sugatan. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Raj Roman, Rezi, Danioso, Bordon, Tatak, RMN.
10: RMN Police Report!
12: Sensitibong balita po mga kasama, isang lalaki ang patay matapos na alaslasin sa lalamunan sa Lake Cebu, South Cotabato. Kasama natin sa balita, Raj Roman Brian Oñate ng RMN General Santos.
13: Patay ang isang 47 taong gulang na magsasaka matapos umana itong atakihin ng hindi pa nakikilalang suspect habang nasa kanyang bukid sa may sitio Lake Puguan, Barangay Ned, Lake Cebu, South Cotabato. Kinilala ang biktimang si Alias Rure, may asawa, magsasaka at residente ng nasabing lugar. Ayon sa inisyal na imbestigasyon ng Lake Cebu Municipal Police Station, nakatanggap ng tawag ang himpilan mula sa personahe ng substation Sipak sa may Barangay Ned nang matagpuan ang bangkay ng biktima. Agad namang nagtungo sa lugar si Police Lieutenant Colonel Bernie B. Faldas, ang hepe ng Lake Cebu Municipal Police Station, kasama ang mga imbestigador ni Laslas Umano ang lalamunan ng biktima. Kamit ang isang matalim na bagay na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Na-recover sa crime scene ang isang kutsilyo na pinaniniwala ang ginamit sa krimen at ang isang shotgun. Patuloy ang follow-up investigation ng Lake Cebu Municipal Police Station upang matukoy ang pagkakakilanlan at maagarang maaresto ang suspect. Kasama mo sa RMN General Santos, Rajuman Briar Oñate, Tatak RMN.
10: RMN Network News.
24: Alas 7.32, mga motorista na ko po higpit uli sa sinturon dahil asahan na po raw natin ang big time na oil price hike ngayong linggong ito. Sa pagtaya, nasa 5-6 piso. Nako, ang posibleng, taan laki nito ha, ang posibleng pong itaas sa presyo ng kada litro ng gasolina habang nasa 4-5 piso ang nakaambang taas presyo sa diesel at kerosene. Ang pangunahing dahilan sa pagsirit ng presyo ng langis ay yung pong nagpapatuloy pa rin tensyon sa gitnang silangan. Ang Department of Energy pa rin ang magtatakda ng oil price adjustment bukas dahil sa umiiral nga pong national energy emergency sa ating bansa.
12: Sa kaugnay na balita, umarangkada na ngayong Lunes ang unang araw ng tigil pasada ng grupong manibela. Kasunod din ito ng inaasahang pagsirit ng mga produktong petrolyo sa 100 piso kada litro bunsod ng big time oil price hike bukas. Nagtitipon ang grupo sa Filcoa sa Quezon City kung saan magkakaroon din ng caravan sa kahabaan ng UP Avenue. Sa panayam naman ng RMN Manila kay Manibela Chairperson Mar Valbuena, kinalampag nito ang gobyerno sa kakulangan ng aksyon para pigilan ang walang humpay na taas presyo ng mga produktong petrolyo.
14: Abutin na tayo next week ng mahigit 100 piso ang presyo ng krudo at gasolina. Yung pamasahe natin ngayon ay pamasahe pa ng 40 pesos pa lang ang presyo ng petrolyo. Isipin niyo po yun kung gaano po kalala at hindi ang tiniis po ng transport sector.
12: Pinuno rin ni Valbuena ang kapalpakan ng fuel subsidy program na hindi umano ginagamit lamang ang mga chuper para maging kasangkapan sa korupsyon.
14: Isipin niyo po, magpapagas kami. Sasabihin po nung gasoline boy, kung wala kami sa listahan, kung hindi cut-off, kung hindi offline, wala yung kahera. Ang sasabihin po, hindi daw nakakabayad yung land bank sa kanila. Isipin mo, kami pa sinisingil. Ang sabi sa amin, hingi kayo ng hingi ng discount, di nga kami binabayaran. Diba, dapat nga raw, ibalik pa namin yung discount na yun kasi hindi nga raw sila binayaran. Tignan mo, napaka walang hiya ng programa. Kumbaga, kinasangkapan pa ang mga chuper para makapag-knockout itong mga nakaupo dyan sa mga ahensya.
12: Kaya ang panawagan ng grupo kay Pangulong Bongbong Marcos, dagdag pasahe sa jeep.
14: Mr. President, happy birthday. Sana ipa-birthday mo na sa amin itong fare increase. Kung hindi nyo ho maro-roll back yung presyo ng petrolyo, kung hindi ito mababantayan ng mga nasa gabinete mo na mga inutil, iregalo nyo na. Kayo na po sana ang magregalo sa amin itong 2 piso na hinihingi po namin na fare increase. Makakaluwag-luwag po, hindi po ito para yumaman pa kami. Pantawid lamang po.
3: At yan po ang birthday wish ni Manibela Chairperson Mar Valbuena kay Pangulong Bongbong Marcos.
24: Yan po sa Bacolod ay meron ding ikinakasang kilos protesta dahil pa rin sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Makibalita nga tayo mula kay Rajman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
0: Magsasagawa ng protest karaman ang Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers Inc. o Bacod Manibela ngayong araw, Setyembre 14, kasunod ng tuloy-tuloy na pagtaas sa presyo ng petrolyo. Ipinayag ni Bacolod Manibela President Rudy Cadidal ang isasagawang protesta ang Maikaugnay sa patuloy na pagtaas sa presyo ng petrolyo, ngunit wala pa rin silang natatanggap na ayuda, kabilang na ang mga taxi drivers at operators. Kinakwestiyon din ng grupo ang sadya ng gobyerno sa pagbibigay ng 20,000 pesos na subsidiya bawat unit ng modernized jeepney. Magsisimula protesta alas 9 ngayong umaga sa bahagi ng Bacolod Old Airport at sila ay magsisigawa ng karaman alas 10 ng umaga patungo Bacolod City Public Plaza. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod. Radyoman Albert Hiner. Tatakaramen!
3: Sa iba pang mga balita, isang senador iginit na mas dapat ipatupad ang 85 pesos na dagdag sahod. Kasama natin sa balita Radyoman Conde Bata.
1: Iginit ni Senate Labor Committee Chairman Senator Joel Villanueva na mas dapat ipatupad ang naunang 85 pesos na dagdag na sahod sa mga manggagawa sa National Capital Region. Ayon kay Villanueva, ang bagong wage order na nagtatakda ng 60 pesos na dagdag sa arawang sweldo sa Metro Manila na ipatutupad ngayong Setyembre ay nagdulot lamang ng dagdag na kalituhan at alalahanin sa mga manggagawa. Sinabi ng senador na naninindigan siya na mas dapat ipatupad ang naunang wage order dahil ito ay dumaan sa tamang proseso at konsultasyon sa mga stakeholders. Binigyan din pa ni Villanueva na hindi maliit na bagay ang 25 pesos na diferensya sa 2 wage order, lalo na sa mga manggagawang patuloy na nakakaranas ng mataas na gastusin sa NCR. Ipinunto pa ni Villanueva na isang wage order lamang ang maaaring ilabas kada taon, maliban kung mayroong supervening event o mahalagang pangyayari na maaaring maging batayan para sa panibagong wage order. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak RMN.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
24: Alas 7.37 na po, 7.37 ang ating oras. Sisimula na ng prosekusyon ang pagtalakay sa Article 2 o ito yung hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte sa Day 24 ng impeachment trial ngayong araw na ito. Ayon po kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, kabilang sa unang batch na kanilang testigo sa Article 2, si dating Sandigan Bayan Presiding Judge Amparo Kabotahetang. Gayun din, sina Ombudsman Records Division Officer in Charge Attorney Karen Batu at Securities and Exchange Commission Company Registration and Monitoring Department Director Attorney Gerardo Del Rosario. Sasalang si Kabotahetang para tumestigo sa prinsipyong nakapaloob sa public accountability and integrity, habang si Batu ang tatalakay sa detalye ng statement of assets, liabilities and net worth o yung SALN ng Vice Presidente, at si Del Rosario naman para sa mga negosyong nakapangalan kay Duterte na rehistrado sa SEC. Sa sentro po ang Article 2 sa bilyon-bilyon pisong transaksyon na naglabas-masok sa account ng Vice President at Mister nito na si Attorney Manasa Scarpio. Kaugnay niyan, nananatiling bukas ng prosecution na gawing hostile witness si Carpio para sa Article 2.
15: Very relevant po yung asawa po ng pangalang pangulo dahil syempre basically kung ano po yung pag-aari ni Attorney Carpio ay pag-aari din po ng atin pong pangalawang pangulo. So I think very relevant po yung mga pagtatanong patungkol doon sa mga actual na extent ng kanila pong mga ari-arian, yung pong actual na extent ng kanila pong mga kayamanan at kanila pong mga kumpanya. Asking him to be a hostile witness for the prosecution today remains on the table.
24: Nanawagan din po si Ridon kay Vice President Sara na dumalo na sa paglilitis.
15: it is her that can actually explain all of these things, no? And katulad ng binabanggit ko, kung kanya pong pagtingin ay walang ebidensya o kaya naglilikha ng ebidensya ang prosecution, dapat wala siyang ikatakot humarap whether as a prosecution witness, whether as a defense witness, para magbigay linaw sa lahat po ng mga bagay po na ito.
24: Si House Prosecutor at Bicol Saro Partyless Representative Terry Redondo.
3: Pangulong Bongbong Marcos, naniniwalang puntirya siya ng galit ni VP Sara. Kasama natin mula Malacanang, Radyo Man Chanel sa Lazada.
16: Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa kanya ay binabaling ni Vice President Sara Duterte ang galit nito dahil sa mga problemang kinaharap ng Vice Presidente. Ito'y matapos ang sunod-sunod na batikos ni VP Sara laban sa Pangulo, kabilang ang panawagang magbitiw siya sa pwesto, pagtawag sa kanya ng walang utang na loob at paratang na gumagamit siya ng illegal na droga. Sinabi ni Pangulong Marcos na batid niya ang mga pahayag ng Vice Presidente ngunit wala siyang balak na patulan ang mga ito. Ayon sa Pangulo, tila galit si VP Sara sa mga nangyayari sa kanya at siya ang naging pangunahing puntirya nito. Kasunod nito, sinabi ni Pangulong Marcos na hindi niya mapipilit ang sinuman na siya ay mahalin.
17: You know, I hear about them but I don't really even have a response. I feel very angry with what I suppose with what's happening to her. I am the target of that anger, or the main target of that anger. I what can I do?
19: Next question from Daddy.
17: You cannot force anyone to love you.
16: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tata, RMN.
20: RMN Foundation News!
24: Eto na, 100 senior citizen dyan po sa Dagupan, nakinabang sa feeding at libreng serbisyo ng RMN Foundation. Si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan ang tumutok po dyan.
21: 100 senior citizens mula sa Barangay Manging, Dagupan City ang naging benepisyaryo ng Maria Corina Canay Feeding Program, kasabay ng 14th na anibersaryo ng RMN Foundation at selebrasyon ng idol ko si Lolo at Lola, Grand Parents Day 2026. Kabilang sa mga benepisyaryo, ang mga miyembro ng kanilang OSCA na PWDs at mga senior citizens na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at pagbaha. Bukod sa masustansyang pagkain, nakatanggap sila ng grocery packs at dental kits, habang libreng ipinagkaloob ang massage at bone setting, haircut at hair color.
22: RMN at IFM.
23: Salamat. Salamat na ako. Salamat at Tagupit. Maraming salamat.
21: Para sa mga benepisyaryo, malaking tulong ang mga libreng serbisyo, lalo na sa mga nakatatandang may limitadong pinagkukunan ng pang-araw-araw na pangangailangan.
25: Diyan salamat ka kakatulong si Jam Barangay Mangin.
28: Maraming salamat.
21: Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na community service programs ng RMN Foundation, katuwang ang RMN Network na naglalayong mailapit ang serbisyo sa mga sektor at komunidad na nangangailangan. Sa pagdiriwang ng Grandparents Day, hindi lamang tulong ang hatid ng programa, kundi pagkilala rin sa mahalagang papel ng mga lolo at lola sa pamilya at komunidad.
29: Barangay Mangin, Dagupan City.
21: Kasama mo na rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak, RMN.
30: Ubus ng gala.
20: RMN Network News.
3: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabyan.
24: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, Rico Rosales.
20: Live via satellite. RMN News Nationwide.
31: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Headline sa itong mga balitang lokal, Cebu City Mayor Nes Archival, ni padali pagpalit og dugang ang mga tambal o gagamitan alang sa dengue prevention and control program sa syudad. Samtang kapulisan sa syudad sa Cebu ni Pasigarbo nga sulod sa 24 oras na tumiaging simana, wa sila magkatala bisan usa ka krimen. Samtang balita sa sports suganob, sulod away world title na. Ryan Garcia, mihagit ni Teofimo Lopez. Kini ang headline sa ato mga balita.
4: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
5: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Mong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward.

0: Sang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
1: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
2: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
0: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa suwerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle drop box? Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency og RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu og kontakon pinaagi sa ilang registered yung mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
3: Mga kasama, ako yung kasamang Radyo Man Pulauro. Lula ko'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw kapag tumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ubang matang sa cancers nga adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa mo na kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usali ka factor sa pagtaas sa risgo na makabaton siya o cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung ganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawa sa tao. Buo pa sa mo na kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient na vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas na survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mubalik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Katulo, i-active sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawa sa cancer patient aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical

0: Peepers, halabot sa vitamin D3 o cancer, mas mataas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer or risgo nga mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patient, 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uban pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad lang nga 11 pesos matag soft gels. Doon natay importante pahibaw po, dapat siguraduhon na adunay marka nga LA ang matag soft gels sa life extension vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto mga kasama. Life extension vitamin D3 and life extension clinic for longer life.
1: At oras karon, alas 7:52 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immune Unity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ng buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
1: Alas 7:53 na ugaros detalye na sa atong mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival, di padali pagpamalit og dugang mga tambal og kagamitan alas sa Dengue Prevention and Control Program din sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bulonos.
3: DYHP, Tatak! RMN Report.
4: Gipadali ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang papalit og dugang nga tambal o kagamitan alang sa Dengue Prevention and Control Program sa syudad. Kinumanigahin og 9.3 bilyon pesos sa konseho nga alang sa mga katuyuan. Ang mayoritahas nas pipila ka mga buhatan sa kagamhanan sa bayan nga dalion ang paghikay sa kinahanglang mga dokumento. Kinituod gipadayon sa ka ang mga kasus dengue sa syudad dinhing tuiga.
5: Immediate kaayong pamaliton. Imuha na karon o documentation para procurement na.
6: Para mapadali na to ang pagpalit ani mga medisina ug
5: That's correct. That's correct.
4: Si Mayor Nestor Archival na sa ilang nagbayan, doon na nagapinsa sa kalibo ka dengue cases din ng tuwiga o 11,017 usap kakirabuhi na kalas ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong Radyo Man, Eli Balarnos, DYHP, Tatak, RNN.
3: Radyo Mo Nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Radyo Mo Nationwide!
8: Mga kasama, nasayod ko nga daghan nato ang naghimo ni ini. Kanang 100% nga ihatag nimo ang paningkamot. Sa trabaho, sa pamilya, o sa adlaw-adlaw ng mga hagit sa kinabuhi. Apan usahay lisod, dunay mo bira nimo paubos. Mataglihok, murag dunay mo samok nimo. Ubong samok kayo, non-stop nga ubo og katul sa tutunlan nga magbalik-balik. Mga kasama, suklan tani sa atong gibuhat sa mga hagit sa kinabuhi. Para nako, usa lang ang epektibo sa pagsanta nini. Kung adunay ubong makulit, just stop it. Magtusiran forte. Stop non-stop dry cough og katul sa tutunlan tungod sa nasal drip. Timan eh, kung adunay ubong makulit, just stop it. Magtusiran forte. Speed of relief may vary. Dextromethorphan plus hydrobromide plus phenylpropanolamine, hydrochloride plus and paracetamol is the generic name of Tusilan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Apo, dadali lang. Nagalibot akong pananaw. Matumba ko. Lolo, lingkod sakta. Nang luspad man kaayo ka.
10: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves, makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
11: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon. Mong wagtang ang sakit na sa uya na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga na sa uya na. Paspas relief nga na sa uya na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
1: At oras karon, alas 7:57 na. Sa dugang detalye sa ato mga balita, kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, di pa si Garbo kasud sa 24 oras na tumiaging simana. Wa sila makatala o gausa ka krimen. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli ko Arnold Bustamante.
3: DYHP, Tatak! RMN Report.
12: Nakatalag zero incident sa index crime ang Cebu City Police Office sunod sa 24 oras kasala 6 sa buntag sa September 11, 2026 kito na sa alas 6 sa buntag sa September 12. Sa datos sa CCPO wala sila makarecord o mga insidente sa murder, homicide, physical injuries, rape, attempted robbery, theft, carnapping o complex crime nga natala sa uban pang mga mahinungdanon nga pakitabo. Bisan sa kamalinaon sa Dakbayan sa Sugbo, ang kapulisan na pabilin nga proactive sa pakingusog sa pagpatuman sa balaod batok sa illegal nga drugas, illegal gambling, wanted persons ug loose firearms. Sa ilang anti-illegal drug operation ng CCPO na kasikab o disisize ka mga drug personalities, di nakasakmit sila og 43.54 gramos kagito ang shabu, ngayon standard drug price nga 294,000 pesos samtang napulo ka mga sugarol ang napusasan, nga naatlan nga nasugal og pagkasakmit sa 5,175 pesos ka kwarta sa sugal subay sa hugot ka pagpatuman sa illegal gambling. Tungo sa walay hunong nga pagpangita sa mga doon ay pending warrant of arrest, nakasikop sila og 5 ka mga wanted persons, kato ni mga kaso sa pagkupot og loose firearms, nga nakuhaan og usa ka 22 kalibre nga armas. Mihatag usab og siguridad ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo atol sa Philippine Travel Exchange 2026, pagsuporta sa luwas, malinaw og hapsay nga kalihukan. Si Police Colonel Rico Sumalde, ang hepe sa Cebu City Police Office, mibutyag nga ang zero major incidents o sa kapositibo nga timailhan og magpaday ng kapulisan pagpatuman sa police visibility sa tibok sudad sa Sugbo. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Radyo Man, Arbo Samante, DYHP, Tatak, Aramen.
3: Radyo mo, nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official, overall, number one. Number one.
7: Radyo mo, nationwide.
13: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo, o kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gardening BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altora's Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Talus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colon and Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika.